0: waterphone.
1: Nah, ni kok aja nangka mendeke rasim di waterphone.
0: Nah, ni. Wati ni yang nangara kadi kiara nangasim kai waterphone.
2: Pani kan wana, hati buat sara temani.
3: Wana na service waterphone, ha? Simara rei, wana na buat waterphone.
4: Kawara kaya na store waterphone, ibu kipu oka. Yaki otio kita ita para, kona dey na tuan, tome na waterphone, taina.
3: Yesinti sikare, yesinti sikurat. Yana kong maite isim ibigin po kami. Wow! Kawaran kay mangan Vodafone. Are kumakain na ngayon. Heta na po ni ito namba F. Gawa na hakiya-hakiya. Ibigin pa rin nindang warag mo na. Yana kong maite isim.
2: Kung matay ang kalero te isim yun na pera kilpes. Ibigin po kami kawaran mangan Vodafone na diya kamakain na ngayon. Heta na po niya. Gawa na hakiya-hakiya. Ibigin pa rin nindang warag mo na.
3: Kapwa ang tada sim kay. Ano niya na po rin ka na dry buhin ni. Kung ano ka po ka naman ng tada sim men de mo pa. Men, start 3-4-1, away to po. Yan broadband, data gift to.
2: Katayan kay.
3: Vodafone, together we can.

Kupun timet to nong ora yon panan miauri FM 89.9 takan tani apa ko tanagin kay pipero nga kanwan na weekend ayo. Na timet to ni kakano ko ikanwan nong ram kan ni kakano ko na nangaru ko. Te tukuray ibukin karawakin na ko kaya kay tarakin na ko spangam na wan te tapakan tayo ayo. Kaya kunam may kakano ko na nangaru ko kanwan na weekend ay po ayo. Narit na kanakanwan nong ram me kunam tapi kura kuna me tapi uan aku am kau ngurah kia wali dek kia pupu toka ino kono nuram yuan panan meuri FM 89.9 sina kai ino kono kon kura to kura na yo pon na kia

Get

0: Business promotion. Business promotion. Business promotions. Business promotion.
1: Business promotion. Nakangangain ka na ko promotion kaya au katanwata yohan panan kiti pes kukunan ni buwakay.
0: Aki angan na ikoy ko ito. Sireita kina kong nanaw si Marketing BPA. Au abon buwak ko na ba. Nakon na rin kukanta na ngayon.
1: Yan yung kangangan ni karawan ng promotion.
0: Natuwa ko meti ko au. Natawa na iron Marketing BPA. Sikunando kong nari amtaan na ito. On Koroa am tamay na kon na rekotangiria. O sikunada ni Koroa am script nanon tenerio. Tiaro. Aren kana yung ura at po dan nanta. O ya po nim tagina dan nanon. Tangin a promotion na rin akala ko ginanon pa lang. Kung kurana dan do kon nam tabo. Create a promotion na kon na da. Are ko po ni kanta ni ngaya. Bangaya and a tang roy. O ya man nila roy. Na kon te po dan nanaka.
1: Reita kina ko ira nara nampa. E ono wa tenua kia to wana ni me wa kia. Kesua tenua kia akia to wana wanua to wana wanua ke marketing at bpa.org.ki ke message na koira na Facebook page BPA Broadcasting and Publication Authority ke PPA Māori FM 89.9.

ko penti me ton ronai na wanti pakantai yu tirano ko kanwan na muikin ne ko yongai na te me tuan roni ko yoni panani meuri fm 89.9 ka kan ko ina ko kanwan no ramai ka na kuna ni kan ko ro kanwan na muikin ta yu na ri tang kan kanwan no ram ya kunam tokorana yu my only baby maidon Rick Hassani.

0: ናውሪን ኮይቴ ኪሪበስ ትራከን ወንም ከከተው ሮይ ማንዱንጋን ነካፉ ይመይሱ ወኒኖመ ታዘም ማክሪበስ አተንግለ ኦይ ፑራይ ኖራ ባክሪበስ ተቦቦቱ አንዴ ተግናኔ አተራም ሬተኒያ መቲቢኬ ንቀየ ወካን ከኑሩንጋን ነኔ ንስሪ የሚ ካምፓና አንግለኪ አቲቢኬ ngayare sina boko ngoi disikari kira ke pa inapaka roi tupu ngati kwa haripu ngati kwa nagas wawa tena wapina onowa
1: kike na inewa meneiko o kanim koi tarikin TPK o ungurape na kangane maneiko o nikakoroi bukin na miyango etako tutehan rapakao to wana
2: sitekari kira ke podi ngaya kiwin teri kira ke
1: o inakangane dike yoiro kon si TPK ya inapoto kai wana miyango ni tari kira ke let the rhythm do the rest when the lights
0: go down low ayari ganun na report DBK ano nang kakarakwala ba na special loan ay kanokoro ano dahi sili ka na ilom
1: na maki na special loan ni mo amin wapay meruwa wansu ni karokuwa isuwa nakas wawate nga wapay maonowa tamayin siya ako na nakupon ni may papuwa may nano o ni may wate nga may yata tekandani ng special loan na yu pangkoy ariswa ipo itiran ng loan kukunanap ang kain topap na kon kurakuran ng kapomi may kurakuran ng karikimani ari na kunan ni kahitara ang kapakapaka nte wawan wiki ginte na makaina
0: ikakawa kayo ai ngai yaran de minisa yon kana ereke munyam atira atauko kawarira ba kona kakwa arun peisin anaka kama kuri tbk ni ngere ke mpo kam yon nam loan ana kana kwari na ko yankai a enere ke da bo kam te tai ya te te kai ni bi ai yankai enari ai na kiryon tenu wa te pong manin nam loan
1: enari ai na kiryon tenu wa te pong manin nam loan inanun pen dpk are nana na penari ai sandin inanun nam bank account ken termo wa kina hoim na kon nam mapi mokoro are ko mena ye to kona sisiragi pa Eka kira tei nako anakatango mane DPK Eka anako nandeke irom Nde special loan na yu Business ke commercial loan Kita katango mane ibukin takarikirake Ena koi yu ameta nako Aki yeye yakarikirake Awa aki aspayamua ay yakarikirake Nde social development loan Ke personal loan ibukia taani makuri Nanatapo ni makuri nako tutauteaka Kampana awa ipun taani makuri In private sectors Unsecured loan Yan social development loan na yu Oi, ekenes no koi mie ke kama aspa makuri onna kita wa mika pomi etaraki me kora kora nam pakapai te wo one week te om loan ibukin katen te mwenga kata merwa o ponte pe yon tarawa o wonnate
0: energy efficiency and renewable energy loan ibukin ka po onte sola set man appliance o ina kona anna nga te semeno men metroi men kora kora ntai te ruru support loan ibukin ta nreben ta anna ka watan uniki te kari kira kende sto ai ka wore ke o ai treben ai Yo ekaine sina ko yakhain na bumakoro ni ko takina Christmas. The bridge finance. Yo ekaine sina ko yatani ka kina ke kampana. Ati kaina no tipu ko nuwaro ko ki ko kora yan na ke takite. Ari na ka para ana ta te tai awe ko. Yari kin na nin na ko na katongo mana TBK. A yo ku kure ni ka tono ta pa yaina ta na katongo mana yunus. Na ko ngue tiai ni ari pa ka amre ki mer na tipu no wanu na ko ni na bi mer wewa. Te kan dan ngan ta katongo mana yo pa TBK yana kina am tarna A itangiri apa yang nak dikira-kira? Ibu kini kembali yang memutu. Kain dari kim, oh ibu nak kain kini besar panen.
1: Enawa ke iu untuk wanan surai wah tengah wapi mana wah. Oh esana kita mais. Pasti tengah un meni meni bukia kain non nape. Awang awun bukia kain South Taraba. Awang awun bukia kain peso. Temais aku na nak pun tu wanat tengah. Oh enari ini para inanon wah teririki. Mepekona eni mewah te persenti negatua ririki.
0: Oh ibu kini tanya kapung wanah di internet banking. Di metode beri garapa ingkami. Oh sabusin kami. Kami ata roy min nami kana komane. Naron na ikay. Korean na lang sa tangumani o the loan account number. Ikakawag na pa ba inaesam kapakapaka na kung na bank account number TBK. Wawa wawa tenuwa tuwana wanawa hawa ke 223164.
1: Ibukin katapaninan rongorongona o kamata yoka ni kabarina na rabi si pairi kikendrita kinakon nampa ay ka isuwa ni mewakia wawa tuwana tapuro nawa ni mewa. Isuwa ni mewakia wawa tuwana tenuwa awa ni mewa. Ke isuwa ni mewakia wawa tuwana ni mewa ni mewa. O onowa tenua kia taporo wawa towana towana onowa na wante makuri Kie kawara ara agents yohana miya pa makoro Ibu kimi kaani Christmas kawara ara branch i London Kie ni katai tarepo na ikai isuwa ni mewa tenua wanua towana Tenua awa ni mewa ke onowa tenua kia akia wawa awa awa wawa
0: Kanda pandongorami Apunipanan TBK directors management or staff Nikatikiroi ngami ina nakapu ime isuwa ni inoameta apara kilibes Awa kia nakarapara ba TBK ina koemi Pukirikinakin na nakakamakuri the man at Tirebui Narue or Tereliki. Arakaman kami, the Mauri Mairona, the Roy Mairona, or at the Tapumua Mairona Tuana. Kandamichi.

0: to dream better days. We're just trying to survive.
1: Jui poti meni kanvo me nakapos kiroi putia tai naini awa nakapo putani mani putia tai ni mani aki ame na yeri ki meni su anakun duaiwa. Egurei ami kampana e Triple T Enterprises in katamata panimua mentaha ni mepunga yu e wopi maono wansun.
2: O e namazi anatapo ni kakibosi bukimi me nasimi arepu opoi tapo ni pairi. E natoki ntepi me isu wansu urai wanga wopi maono wa.
3: Miran tanya kan ni, kau ina wakin apa? Ada program yang dia kaputu atau yang lain ni? Ada yang takin nara na atin ni Triple T di tu star? Oh si kugurai na pet kosapa, anda ngira pukon? Ada kaputu teri kayu atau yang mana na yang cajo? Atin Mr. Triple T Rising Star, aik melra. Ya rukun kau mana na karutona?
1: Engayo ara program na kau ngaya na sira mesti pura. Panere ka on the stage on ikosi ya yakona pai ne ayatare na owai pon popo to haki ya na pai bukin ka korakora ki na yatare na nte ipo ko ya to koraki on meroro ndoreya ai kai ayu pon to kawai to wana rangi ni ka hawa ki bukin po to haya rate men wari rike ya pon an ko nan kar kira ke ya roya ne ayatare na owai ya confidence i mind i kawai rake ya
3: ayo arate po to kai na sira masura pa anel ka ta po to ayu pon bukin ka korawan ya misrawa ayo wak Yo, ya po ya tay na sinimi sa bumi. Aki na tawroy ko ta matan. Ani uso ami makoro ake ami community na kanwaya apon tay ni matroy.
1: Ay kay din na kanwa.
2: Tuwa na dangay bugia ki amon.
3: Isi po po bugia ki ako gume. O ni na po ta tara ay bugia. Ake akatin man. O ko tay pa tri po ti tra ya ka tegen koroy ta yo. Akat po po ta tara ay bugia ake ay na po ko ta kaboto. Ni ko ta gina. Kakato ko na ya mo pa fomum. Yeram mar tri po ti. Ay po ni kamura o ay ka kukuray na Wagen ako ya, aratay masipuran ti tayo yo.
1: Kanwan ay yakapotwa atay na ini.
3: Tawa, gatwa, wawa, sa longwear, tenwa, talishow, awa, kilibastas, o takalimewa, speech. Kanwan ay yakapotwa mani.
4: Tawa na, the stage walk, kete modeling. Wawa, runway show, tenwa, talent show, awa, Kiribas dance or the animewa the speech.
3: Okay, paninin do korona. Orita kima aramei nobis yon tenamba isua tenuake ono wa isua tapor isua au ke isua na watawana wawa tapor onoa luai watawana ke poni kawarida na wanta bagur na tapore peso are kaitara mete ispom kamra pa Oh, inatikiro yami kakatauroy man, tasuro yaya wakana yo! Triple T! And...

Kumante me tono rayon meuri FM me chenam pai nan. Ara tai mong kai sa tapen wa wata kena kon pon nawa. Wapi me wan wate bene sing kai ya porai awa ina nante te tan me wan tai yo. Menam tapen kon ra me yei e pon dai tari kite e tapanan.

0: Mauri na koi me maitoro. Men na na studio panan meuri FM me pahiri ki tarawai kai. Sina vaki na ko meritan na rawo wana koi. Kona haki posuke, kona kukurei. Sina kaini kukurei, ka kukurei re nanon te rawi ke na iyo ke. Kai sa mga karukua kina pahiri na rapunga risa. Saki toki ni kakantani ngaya ki ere panta weekend. Ngaya re nakaunga ko maikai, denga-denga na peonguram me ya katanua tarapuata kina makuri. Aki ya poputo ka na peonguram, me ya rungurung erang ini kakawa ki, na poongana na penakoyim na nandam tayo nung ongura. Ngaya ni ire tate upi, na te ime ton roro ni kumen nao studio ikai, ni karokuwa te awate po inan tayo riki. Senangan muangkan ni te library me ana rungurung.
1: L-A, P-N-L-A. Kun nawa menin tega kya ti bukin Kiribati National Library and Archives. Nakha kya di KNLA e te bukin Kiribati National Library and Archives. Arinaru na wawa potun de makuri iay. Patuwana library pun te tapun tangopo ki bukin karikian tia taipai rinanun te barebare. O wawa archives ke kawakinan no tararuan karakin no rungurungun Kiribati ni kabai. Puntuwana may pokon na na divisions the Ministry of Education. Are kaputak yana na tararua te sakorupo kin te potak in deirei. E te ini teran te pairik sikuya are may mainuku. O ntome met borowoto are kapungana te Lands Management Department. O e te yo bisin te archives in te mon floa ni teran te Roboto ari me meiku. Aku nandri kyo apisaika the library or the archives yo antari pone ka isuwa ni mewa kia. Woto wana wawa ni mewa awa. O isuwa ni mewa kia. Woto wana tenua tenua banua. Ke email na atresi saika knla@mowi.gov.ki of archive@mowi.gov.ki. Auki metarwan the library or the archives si buki na your services na koya tipota no meta. Ntaya aikai. Nukin the library pun mendemone pung na konta kawapung de ngapung jorwewa na konta pakantai kuat ay minimewa. Takatini pung de ngapung jorwewa na konta pakantai jawa awa. Takapung ini mo na koyo meta. On takanime pung de ngapung jorwewa na konta kuat ay minimewa. On takanupung de ngapung itiran wewa na konta pakantai itiran tinua. Tapi wana services the library. Membership kung nakangandiki pati member. Si what a mighty card to wana may guwakon ng net National ID card, ABF card, driving license, ke ang passport. Kaya mi pong inipong ipukin karikyan na mi membership. Then po ang the membership ay kay preschool na kon primary. Then mo tatara po isens o wo amay sinte po kaya ako ng tamwaki. Kawarinan, then mo tatara po isens me then mo amay sinte po kaya ako ng tamwaki. O adult, ke ikaw ay, nime mo tatara ano po isens o nime mo amay sinte po kaya ako ng tamwaki. Menin tayong tamwan po kipon wo at wiki. Metesua and Mepitesens yon to one at the booking katuapung. Ganayak yuki the booking taina. Menin the member kon to one at the ririki o ekunani nga nakapuwaki. Programs in anon the library. Kona, yay the US corner, mekanwana activities yon the science, technology, engineering, and mathematics. STEM program ibukia then the primary nikatuapung or kapunganan then technology devices hirowia aten kawaringan ibukin na yakametepai or kakai. Yay the Chinese corner nakanwana tapewa buki ni marabare computer katome and the internet ibukin to panika inanaya day na customers and the research metaibi. Reading session na rebareka hiroya iapetera yan janganano nikatuahonipung kora. Irangi nikaunga the reading session nikatuahonipung. Ibukia na simi o sipumi. Pakuna ni kakawungo na kon katangan roi. Warekan teka iroya kipo na yatete tete ni metang. School library. Ayo to wana may pokon na na services the library. Ibukia rirei ni mua mente primary na kon teka warinan rirei. Panabanto nga ki roi ya ratei na nante baribari. O inakuna andikira kaya taipai may ako na pairi na nante tete. Tebarebare o tukurupuki. Au akau nga kireire inako panarien katinatua on tawakina roi aya library o niri anakaini peire the school library. Tain ukin te archives mende monipung nakon takatinipung itiran wei wante ngapung nakon itiran tepi mewu wante pakantai. O mga itiran towan ante pakantai nakon jawa wante pakantai. Nikiran jawa ni makuri pun na yatai staff ni kakai o ni katau roi pepa kia na mga okira giro ya customers ni tepung ari mina kana ye kire ken te pong ane de ka pong ina pon si yu ki bukia customers ta ki ye ka noran rong rong wa ki ara ye ki ken ka wa ki na kin ta yen pirim pon na ye ta ina pe ate ainderi ere yaki agaroi yerwisesh yon rongorongon kiri pesinkab. Jakhani mepong pun te jiran tai ay jiran duwe wante ngapung nakoni jiran tepi mewawa. Noran kainanwan te archive siriyo customers o eriyoan temay sinikatuwa pong o iberung haki temay saika nakonan puwaka kente pong tuwana pa angam. Iyan meri nakapenya kinakon wawi teminis ipukin puwakan tenen na metemena. Ako na ang nukita ki Pepa ang kanaya kiri kentepong ano na kentepong haringi. O irang ni kakawa ki pa anako na andre ki puwaka ya ikapes ni katuwa po. Wea ko andre ki ni puwakam ka na patay rungurungon ko ay bahay ay ka ako nakakayo ana na rin aran ng muameta ke nampan ng minis na kidikiya. Rungurungo ay ka ari kente archives, rungurungo ni kiri pes ni kaway, minisin na pa ni kaway, tirikiya ni paypay, tirikin deusu, meakasin ke niyo si Pepa, mentayin to korene, Awai pun rongorongori kita tu awai kairi kiri kene abera kiri pes. Awai tayani birim ke tape saki arabia ke rongorongori kiri pes ni kawai. Pun putan ti rongorongori yang tepe na tepe pa pun dinakui tesans.

0: Wait, it's a business. Ah, one of my, I home around today. You.
1: Eng, data kina kon marketing at bpa.org.ki ke terpon na koira na kon te namba e ono wa tenuakia to wana nime wakia isua tenuakia akia to wana wanua ibukin poham tariki amwekera oriki aipon nam koraka kia mega isina nikoni kiripes ari na kona andiki pa ye bepa ni marevare ni kaka ki posumin ai ya makuri kora kora ari na pon kona na pemna ngana ki te relax or the mengoroi te vini roi or the young roi or the rau na kien te stress.
0: Lalo nang pampepa at wira o ilang kakawa pakukunala ba nori tayan mawa kaya post ibukin na makuri na ilong ta tau teka na ilong yung business na project ay katilimatuan kakatanwa tak lalo nang pampepa wira ngayayo ilang kakawa ibukin saksi ngayon ibukin mo yung nabatani business at ilimatuan na tayo nang pampepa ni kongura at wira toto kang tayan pa kanapu nakakongura na riki dungoro mo ay karang kakawa nimuan na nipon dungoro kong na pera at ilibas tipe-tipeke awa ito na Ringa, pampir pun kau orang rata bukira. Bosinga ya, aku nak nangal kau cipta ipai roy. Lalu makuri, lalu tayangan bisnes, lalu dorong aku akan kawat. On this roy, on kuawa roy.
1: Tapi maning anak pe, arie. Kapuakin nama kira ni pun esit tu wanat tara. Kuna kuna ni nak kuna pe. Ibu aku nara penin katik roy. Arie edro ni katua penin tena makaina. On kata rawa kita nuangan aku pun rangi. Ni mati roy on buangan ibu kina musu.
0: Dia pun kau orang rata bukira. Koran dalam ni. Tisakto na, tisakani ko na akam matilibas o ata akikuranwa na ko na kaya. Wakira! Wakira!

0: 2014 mini kan wo me nakapo skiroi putia tai naini awa nakapo puteni mani putia tai ni mani aki amena yeriki me misu ana kun duaiwa Egugrei ami kampana e Triple T Enterprises in Katanata panimua mentaha ni mapunga yo e wopi mono wan sun
1: o ina magi na tapani ka ki bosi bugi mi mena simi are po po tapan pairi e na tokin de bi me su wan surai wan awo bi mono wa
2: Miran tayo kan ni, hoy na wakin pa. Ang program yon yaka po to at hindi ni. Ali, yatakin na rin at Miss Triple T. Di gusta? O si kukuray na pet ko sa pa. Ang nangira po kun, arka po to at hindi kayo at hindi bani na yung title at Miss Triple T Rising Star. Ay, kamera! Yaro ko ni kawan na nakarupto na.
0: Eh, ngayon, program ay nakaungahiyan na sira na sipura. Bahanede ka, on the stage on ikosi ya yako na pay, ne ay yatare na. Oway po na pupauto ka aki yan na pay bukin ka kurakuraki na yatare na nte ipuwa ko ya tokuraki on neroro nroriya ay kay. Ayyo po na takaway to wana rin ni kakawa ki bukin po to kaya rate ay men waririkeya pohonga ni konani karikirakeya roya ne ay yatare na o ya confidence imain ikaway rakeya.
2: Ayyo, arate ni po to kaya na sira na sigura pa. Amelio kataka po to ayyo po ni bukin ka nakarawan yam silawa. Ayya wakan na yo ya po ya tay na sinimi sa bumi aki na tawron ko ta matan amiusu ami makoro aki ami community na kanwaya apon dang ni matroy
0: ay kay din na kanwa
1: ang wala dang ay bugia aki amon
2: isi po po bugia aki aka wome o ni na po ta tara ay bugia aki aka tin man o ko tay pa tri boti tra ya kate gin koran ta yo aka tu po ta tara ay bugia aki ay da po ko ta ka boto ni ko ta gin na aka to na ya mo pa fong yeram mar tri boti ay po ni kamora oi ka kukurai na wag na koya rate ay masiguran ti tayga yo
0: kanwan ay nakapotwa atay na ini
2: tewa gatwa wawa salongwe tenwa tara show awa kini ba stars o takari mewa speech kanwan ay nakapotwa mani
3: tewa na the stage walk ke the modeling wawa runway show tenwa talent show awa Kiribas dance or the animewa the speech.
2: Okay, pani nindo ko na. Orita kima aramay nobis yon tenamba ay suwa tenuwa kaya ono ay suwa tapor ay suwa awa ke isuwa na watawan wawa tapor ono wa luay watawan ke poni kawarida na wanta ba kung narata po ay peso ay kaitara mete ispong kamra pa O, oh, inatikiro yami kakatauro yaman sa suro yayawakan na yo! Triple T! Enter! Enterprises!

0: used to dream better days. We're just trying to survive.
1: 314 mene kanvo me anakapo skiroi buki atai naini awa nakapo puteni mani buki atai ni mani aki amena yaririki me misu anakun duaiwa Egugrei ami kampana e Triple T Enterprises in Katamata panimua mentaha ni mepunga yo e wopi mono wan soon.
2: O ena wagi ana tapo ni kaki posi bugimi me nasimi arepo opo I tapo ni pairi. Ena tokin tepi me isu wan surai wanga wopi mono wa.
3: Iran tanya kan ni, toy na wagi ni pa? Program yon ni kaputo at hindi ni. Are ya tagin nara na atin Miss Triple T dito sta? O si kugurei na pet kosa pa? Anang ira pukon ar kaputo tiri kayo at hindi bani na yon tayo at Mr. Triple T Rising Star. Ay kamera! Yero kuni kawan na makarupto na.
1: Eng ayo ra program na kaumaiya na sira mesipura. Panere ka on the stage on ikosi ya yakona pai ne ayata arena. Owai pon popo to ka ki ya na pai bukin ka kora kora ki na yata arena. Nte ipu ako ya to kora ki on meroro ndoroya ai kai. Ayo pon to kawai to wana rangi ni ka hawa ki bukin po to haya ra dei. Men wari rikeya bonga ni konan ka rikira ke ya roya ne ayata arena o ya confidence I mind I kawai ra keya.
3: Ayo arate po to ka ya na sira mesipura. Anel ka ta Boto ayo pun pukin kan korawan yang selawa. Ayo wakana yo. Ya po ya tai nasi mi mesu mi. Aki ana tau roi kota matan. Amiu su ami makoro ake ami community. Na kanwa ya apun tangi ni mati roi.
1: Ai kai den na kanwa.
2: Wana danga bugi ya ki amon.
3: Isi bu boy bugi ya ke akawome. Oni na bu boy tara ai bugi ya. Ake akate men. O kota ya patu boti tra ya kate gen korawan kita yo. Akatu bu boy tara ai bugi ya ke. Ai na po kota kaboto. Ni kota gen na. Kakato wana ya bo pa fomu. Ya Malchi boti, ay puni kamu ara, awi ka kukurei na wala na koya. Aratay masipuran tay gayo.
1: Kanwan ay nakapoto atay naini.
3: Tawa, gadwa, wawa, salongwe, tenwa, talent show, awa, kiba stars, o takalimawa, speech. Kanwan ay nakapoto mani.
4: Tawa na the stage walk, the modeling, wawa, runway show, tenwa, talent show, awa. Kiribas dance or the animewa the speech.
3: Ipokin pa rin yung dogorona. Ori takima aranay nobis. Yon tenamba ay suwa tenuwa kaya. Unawa isuwa tapor isuwa awa. Ke isuwa rin awa tawana. Wawa taporo unawa. Luay watawana. Ke po ni kawarida. Nawanta ba ko rin naratapo ari. Peso ari kaitara na tespong. Kamra pa. Oh, ina tikiroy mi kakatauroy man sa suroy ayawakan na yo. Triple T. Then.

0: Laurin Koyete, Kiribas. Tirakar wanda muka kata Roy Mandungan na nakaku mai su wani nome ta ta mai Kiribas. Ai tangira oi pura irura pa Kiribas ta bobato. Onde ta gmane atara amre ta niyan na TBK. Ngaya wa khan kanurungan na ni seriya mi kampana. Ai tangira ki ATBK. Ngaya re sina boku ngoi ta sikari kira ki. Pa na pakar Roy tu bunga ta ko arbunga tu wana noga su. Wo wa tena a wa buina onowa.
1: Ki ke nai na wa mene ko. O khanim ko irerin TBK o umura pe na kanga ane maneiko on ka koroi pugin na miyang eta uto dehan ta ka uto wana te kari kira ke poli ngai ki ge te ri kira ke oi na ngan de ke yo iro on CTP ge ya na po uto kai wana miyang on kari kira
0: ai ngai yare nanam na po te DBK on na ngara kwana ba na special loan e ka no koro on dai si ni kana iro
1: na ma ke special loan ni mo amen wo bi mer wa wan so ni ka ro kwa isua no ka so wa te nga wo bi mo no wa te mai se ho na na ko bon ni me bo wa mai na no on me wa te nga me yeta te han dani ngan de special loan na yo pa ngo e are swai po i tran nam loan ko ona na pe an kai top up na kon kora kora nan ka po mi me kora kora nan kar ke mani are na ona ni ka itara an ka pa ka pa te wo wan wi ki ken te na ma kai na
0: yo ay nga yar ndi mini sayo ngala ereke munyam atira atawko kawarira bako nakakwa arun taishin anakakama ko TBK ni ngene ke mpoka mu yonda mlong ara kala ko ndi ko yankai a enere ke da boka mu te tayya te te kaini bi ayi yankai enere kiryon tenu atepong man in the loan
1: enere ina kiryon tenu atepong man in the loan inanun pen DBK are nanana penere in sandin inanun nam bank account kin termo wa kina hoim na kon nam mafi mokoro are ko mena ye to kona sisira ki pa e ka kira te na ko anaka tango mane DBK e ka na kona ande ki rom the special loan na yo business ke commercial loan kita ka tango mane bukin ta kari kira ke e na ko yo ame tanako aki ye ya kari kira ke awa ki aspa ya mwa ay ya kari kira ke the social development loan ke personal loan ni bukia ta ni makuri nana tapo ni makuri na ko te dao teha kampana awa ipon ta ni makuri in private sectors. Unsecured loan. Yan social development loan na yo o e keines na koi miye ke kama aspa makuri on na kita wa mika po mi. E taraki me kora kora nam pakapai te wo wan wiki. The home loan ibukin katien te muyenga katamerua o puntepe yon tarawa o wan nate.
0: Energy efficiency and renewable energy loan. Ibukin kapu on te solar set man appliance o ina kona anna nga te isa emeno man meteroi man kora kora ntai. To ruru support loan. Ibukin ta nirubin tanna ka watan wononiki te kari kira kende sto ai ka wore ke o ai treben ayo e kaine sina ko ye khain na buma koro ni ko taki na Christmas the bridge finance ayo e kaine sina ko ye tan kari kira ke kampana a ke kaine no te bu ko nuoro ko ke kora kora ye ande ke takte ali na ka para ana te te ya wa ko ya ni kin na ni na ko na ka tongo mane TBK ai ku kure ni ka tono ta pa ye ina ta na ka tongo mane ayo no sina ko mi ko ye ne ale pa ka amre ke mer nan te bu no wono wono ko ni le bu mer wa wa te ka an dan ngan te ka tongo mane ayo pa TBK ye na kina am tarna ai tangeria pa na kanike ke dibuke ni ka ba yam na mutu kaina leki oi pon kaini ni besa panen
1: ena wa ke yon to wanan surai wo ta ngawo pe ma no wa o esana ki te mais pasite ngawn meni meni bukia hain no na pe o wangaw ni bukia hain south tarawa o wangaw ni bukia hain peso te mais ya ona na ko pon to wana te nga o ena re ni para ina no wo te ririki me pe khona en me wo te pesent ni ka tuari ri
0: ai buki ni ta ni ka bo na te internet banking ni me to le ben gara pa ingami o sa bu singami ka me ta ta roi ni na mi ka na ko mane aron nai kai korian naran de satango mane o the loan account number ya ka gawa kinai pa in some kapaka paka da konna na bank account number TBK wo tenu wa to wana no wa hawa ke 223164
1: ibukin kata paninan rongorongona o kama ta yo kan kabarina na robi si pairi ki kenreita ki na kon nampa ai ka isuan me wa ke wo to wana tapuro no wa ni me wa isuan me wa ke wo to wana tenua awa ni me wa ke isuan me wa ke wo to wana ni me wa ni me wa o ono wa tenu akia taporo wo wa towana towana ono wa na wante makuri ki kawara ara agents yo ana mi apa makoro ibu kimi ka ni Christmas kawara ara branch i London ke ni katai tarepo na kai isu wa ni mewa tenu wa wanu wa towana tenu wa awan mewa ke ono wa tenu akia akia wo wa awa awa wo wa
0: kanda pando ngorami apun panan TBK directors management or staff ni katikiro inga mi na nakapu ime isu wa ni inometa apara kiribes awa yena karabarabwa TBK ina koemi ipuki kinakin na nakakamakurin the man tirepu ina ruwe wa tireliki alapeo mankami te meuri meirouna te roi meirouna o ati tapumua meirouna tuana kandama

0: Kalau di tunggu men peran kira sih orang ini piko pinggi. Umen dan apa sih tak kira ke ada peo, akhir kawari mengan cano ay tapori on tak wapung, ibukin karawan ni aja tu yang nor ke kat TV atau reper. Dari takin terun kari kan orang mana nes tak kira ke ayu ay kosa pa, akan tengah ke kai nono kan pa anak nak kono koi ibukin karawan tu tu, nak koi yang kaya pun dengan ke kawa ke ayu ibukia, mayau tu, pun ibukin merungia. Ita kuna bana yei pa ta interiri yo tan mokuri a kantan ngaki pa anak na kono ko menu yang kai ye kuna ni mango kyoki ka wara kin muyanga kai pon yei pe pon nor ke a ka ta wara waki men te peo na dan ni o ta te se yo pa ta kar kira ke te peo men te po ta kin mokuri po kin de meuri mon wa ka na kin men da pen interiri ku wa ta nga wo pi me wo ke mon ka ta pa na yei ana tu tu on ta ka wa na an kai o interiri ku wa ta nga wo pi me te nu wa ya wa ka na pa kan wan ana tu tu me peso Anda isna kau negar kuah, hayar kau jangan wae tapur yang tak kau pung. Ya wakin kai kat yakin te market eh pupura, eh te integrated market yon peso, iron tak kampana mai isna ni kuari, ere kiron te makurin kat ite, eh te solid solutions. Iri pos nak iman nanai kami sini Australia, pat teron kat awroi bukan karawan tak kari kira ke, yon te market eh yo, apa isaroi yang naran terita kime kain kau, katan watai, jinanun teririo, Wa itere ki tape ua ke a kaina noa ki puke ni karawan, te makurin ka teitei. Te maake te apu waiwa po ni kanuan na nakarikira ki tau teaka na Australia e te Kiribati Australia Infrastructure Program, tina nun aniroaroa me tau teaka ni Kiribati na napota ki ni makuri, e te MTCIC. Karawan ta karikira ke iwa po ni tawana me ipokon anapouto ka Australia e te imeto anako ni Kiribati. Ipouto ka iya pisile sa po ni kain Kiribati a kena tau roi ni kamenina anu makurin te maake te apu wai. Ana tauroi tenas ni kribas yon nusiren. Ni puka merua pungi de tete ni kribas ni de man the one at the week ni muan tena muka ina naroko. Iri po sina ki men anai kamisin nusiren pa ayo hari apun tatani iya iya ika ni kribas ni ka karoi ni katoa ririki. Ibu kini kati ime toa ni de tete takati o tiriki ni kribas siro ya ka ni kribas sa kia mea ka ike kei. Mora ariki pon natai. Taputani yon ibu kini teririka yo karina teng tauroi na kontimu yoko. Ako pura ariki ara ni kribas. Rongrongon de tepeke. Esa de menang kote sa kapaka tau te akari esa nes na kumen ta karapus. Ibukin na napuri ame te akina pa ene ti meto ata kanganga yon PC. Gana ka intepe ni kuawa ke itau kei ati meto anna ki meuroi. Eta u jo sefa jo nata. Ari e kapene wopi mewa na vikin ta karapus na napuri ni kan kapaka ta tau te akha. Na konto kominis. Ari e kateya ta tau te akha ni PC at the Truth and Reconciliation Commission. Pa amais kain bisa kai tau kei, hai ka ti meto an tui, men ta meru a meu ya mei min, ka ka pakaan tau teha, a nora nan kai, a te pinu pakaka. E ta kunata, on upi meu anua na rilikin meu pa, ari ai kain bisa ya ke pon kain tepe, kei tau kei, na ke mela mane, ni poutoka iango i bukin ka pakaan tau teha, ari, angua, e karawa ki bukin ka menua ya, i bukin karoiruan arun meu ya, ke ya ketan pepe ka asan kairua, mengkua. Esa PC nang nuruwa kerona I mean awa waak ni kapaka te tau teaka men. Te tai ere, ere ki yei nomata nang tanga ruwa pwa isipui. Te muan ataka uwa ariki nanun mei au te pitempa tanga ruwa pwa wanupi maisiwa. Au a kaira I kapaka te tau teaka ntaya kanda I roun te tanga nupwaka. Are e kaira ki roun si te veni rampuka are the Prime Minister ngai yon PC. Tanga ruwa pwa ruwa pi merwaiwa au Mahendra Chaudhary. Ya katuwe haki na konta na kono Prime Minister ariponte mwani ipokin teresi namata ati Indo-Fijian. Nata, ndatayani pon tesarapaka uyonde waki nda utekan pati ati Fiji Association First. Ari ikarikipay me delay pa pati, ari ita utekan na tayinabane. Yasa ndayakin na nusiran pa akirik na kapakamani ya yasa mga poro roya kina ipokin. Tinanon na nakaipokin upoka nusiran na ati HMNZS manovanui. Me ana reyek poroi me atiri pos me Samoa. Dayan meroroi merenaya ape aika uwa aikai. Au easa Samoa nikariaya pa enakeri kita kapomi. Ae ena mga tapikian kai paini kapene. Ape ne saruya yaan temuan poroi yon tangiran takapomi. Mende wiki ayo etako na minister Samoa ipukin teo tapanin ae ale vena ale. Pa yei nkai tamaisa ya uwa tesimari uwa tatara temuanin Samoa. Ke uwa tesimari ni mewa temirion temuanin nusiran. Eh mga meroro kina kinkai manusiran ipukin de kapomi napa ipukin manovanui ipukia kain de tapo esiumu Gaya khanane etaku anasadate ana poda kine makuri nusiran ne pukinde ita kime sinu kwa yo kine pai pai asa nusiran ne kapakat mai sa yo noa te mirion na kondi tau te akan samwa yan ana pupusi ita bayo. Esa te abisa man the Green Climate Fund ne kauring pa eri tau te akan toromon ne karoya na wake o ana pepeire ne muantai ne teropa ena tauroi mai the super El Nino are ena riki mentiri ki ai na kondi riki wawata nga wapi mai siwa. Wan te akina pa ena rangi ni kora kora riki nga i te rotaki. Na kona re riki ni kawasin te au nino. Nte riki tanga rua po rua pima i siwa. O tanga rua po rua pima wanua. Na nama roro wa re katoka yon te pain reitake te LinkedIn. O etaku exili talo ipuri. Harapun te matanui in the Multilateral Governance and Observer Engagement. Nte rapata ni popoki. At the Green Climate Fund. Pa te au nino are etapen nokon kai. E riki nte tai are etapen likira ki e kapupuen te o napa. Te ia ni mani ni poka a tapen pen warere ki a te pota nōmata a ta poro mai sia men rapen en teriri ki tanga rua po rua pui tapun. E tau ta loi pri pa en aita ranga i toromon me te super El Nino e men wawa tanga wapi me onoa na kon wawa tanga wapi mai siwa. Hari ena si tapo korakorana me arere ki napa ni tanga rua po rua pui mai siwa a rua pui me onoa. Me a kaukorana pa anta tei ei au e ariki nta inta ka nganga e mputaki ni kanuan pōng. Ka nganga i kāpesi man anaitara tau tea kāwa i rikira kina maisi ni te pōta nāmata. E tau tō apesi pa kien tauan kanua ni te pung i on tōrumun pa amenang kai i nanon te au nino o ni ka tau taua pa ka nganga ki anariki mai ei ni ka ines ma kanua ni pōng ina te imetoan rōta te apaya panin man te tai ei ni ka rukwa rāpena ni te ririki na kun e piri ke mei te ririki wawata ngawa pi mei siwa. Rōrōn yon nāpa, i mui indokon da ka bōpua arangi ni kurakura yon Prince. Awa kana kwa ya kauri ngā pisa na koyo amata pa hari ni pita anua ya. Aitau te minister nta meuri e Stephen Rist pa aika anarang ni kairo takiri ki menta kapupue e na mekina kin kai. Ponna te e ka warele ke okara. Aitau te Prime Minister e Sebastian Lekonu pa eesa ni irakia kin kai te karikina i pukin te rota ki menta kapupue re yori ankai prensi na konta ka pene an rietata. Ntero pa anakona ta anumakuni ntaapu ni kuakua ntauroi o ni kamanoi ya ke anarang ni kairo takiriki. Taka bupa ya korakora re esen rosi ya pa ika Spain o te UK me France. Yana tabi ni mga main na kumaini kun. O taka tautau ba ana mga rota kingane saman o Czech Republic ni taka bupa ya erang ni korakora. Asana pan nako taya ni kauring yon na pa kane. Yon saman o inakona nako taka bupa ya na pui de decrease houses. Toro, man banan kripas.
1: Yeah. Yeah, yeah. Dance all energy, you know the vibe.
2: Lauren Coyote, Kiribas. The Rakar one of the Roy, Mandungan, and Happy May Sue and Nomata, and my Kiribas, acting like Oipura Rora, but Kiribas to Bobato. On date of Nani, Austin Ambrita Neo, Matti BK, Gaya Wakan, Kanungan, and Anniversary of Nikampana, acting like Atti BK. Gaya Sinaboko and Coyote Skarikaki, but in a Bakar Roy to Runga to Warbunga to one of us, Wawatena or Wabina or Noah.
3: Nai nawa manego o kan ko ira gin tipike o umura pe na kangani manego o ni ka koroi pugin na miyang e tawu de han ta ka auto wana te kari kira ke podi ngai ya ki gin tedi kira ke o na kangani de ke ayo iro o kon si tipike ya na po to kai wan na miyang ni kari kira
2: Ai ngai yare, ngana na na poti DBK, ane nga kakara kwa nebe ane special loan, e ka no akoro ane daisi ni kena ilomu.
3: Na maki re special loan, ni mua men wapime rwe wansu, ni karokuwa isuwa, nokas, wawa tenga wapime onowa. Te maise ya kona nako bon ni mewapua meinano, o ni mewa tenga meyeta. Te kanda ni kante special loan na yu, pangkwe are swa ipo itiranam loan, kwa kona nape angka into apap, na kona korakoran nang kabomi, na korakoran nang karikimane, are na kona ni kaitara ang kapakapaka, nte wawa nwiki kinte na makaina.
2: Ai ngai yaren te minisa iyo ngkane ere kia mwinyamu o atira ata uko kawarira pa kona kakawa aruni taisin anaka kamakuri TBK nirigere ke me buwaka mungi on them loan anaka kwa rinna kwa yankai o enare kena pia buwaka mungi te tai ya etare te kaini pia ili yankai enare ya inna kiri yon tenu wa tepong man in them loan
3: enare ya inna kiri yon tenu wa tepong man in them loan inanun pain DBK are nanona pa enare ya insandin inanun them bank accounts ken termuwa ki na khoim na khon na mafi mokoro ar khome na ye to khon na sisira ki pa e ka kira te na ko anaka tango mane dpk e ka na khon na ande ki rom the special loan na yo business ke commercial loan ki ta khatango mane bukin ta kari kira ki e na khoyo ame ta na ko ake ye ya kari kira ki awa ki aspa ya mua a ya kari kira ki the social development loan ke personal loan ibukia ta ni makuri na natapo ni makuri na ko te tautea kampana awa ipunta ni makuri in private sectors. Unsecured loan. Yan social development loan na yo o ekeines na koi mi eke kama aspa makuri omna kitau wa mikapu omi. Etaraki me kora kora na mpakapai nte wo wanweki. The home loan ibukini katien temuenga katamerua o puntepe yon tarawa o wanate.
4: Energy efficiency and renewable energy loan. Ibukini kapu on the solar set man appliance o enakona anna nga teise emeno mani metiroi mani kora kora ntai. The rural support loan. Ibukini tan ribbon tan naka tanuno niki tikari kira kende sto ai ka wore niki o ai treben ayo e kaine sina ko yakhain na buma koro ni ko taki na Christmas the bridge finance ayo e kaine sina ko yatan kari kira ke kampana ati kaine no te buko no waro ko ati ko na korai yan na ke takte ali na ka para ana tan te tai awa ko ila ni kin nani na ko na ka tongo mane tbk ai ko kure ni ka tono ta pa yai na ta na ka tongo mane ayo no na ko mku ti ai ne are pa ka amre ki merlan te bi no wanu na ko ni na bi merwa te kan dan ngan te ka tongo mane ayo pa tbk ye na kina am tarna Itangiri ya pae na karikini kei. Ibukini ka paia mea mutu. Kaina liki oipo ni kaini kini basa panen.
3: Ena wake yu nto wanan surai wuwa tanga wapi maono wa. O esana ki te mais. Pasite ngau ni menimeni bukia hain wa mnape. O wangau ni bukia hain South Tarawa. O wangau ni bukia hain peso. Te mais ya kuna anako punto wana tenga. O enariye ni para inanon wuwa teririki. Mepe kona eni mewa te pesensi ni katua ririki.
4: O ibukini itani ka pungona ati internet banking. Ni metole meni garapa ingami. O asamusi ingami. Kamea tataroi mina mikana kumane. The loan account number. The kakao kina pa pa ina some kapakapaka. The kona na bank account number TBK. Wawa tenuwa tuwana ano wahawa ke 223164.
3: Ibukin ka tapaninan rongorongona. O kamata yao ka ni kabarira. Narabi si pairi ki kenreita ki nakon nampa. Eka isuwa ni mewa kia wawa tuwana tapuro no wani mewa. Isuwa ni mewa kia wawa tuwana tenuwa awa ni mewa. Ke isuwa ni mewa kia wawa tuwana ni mewa ni mewa. O onowa tenua kia taporo wowa towana towana onowa namante makuri kia kawara ara agents yohana miyapa makoro ibukimi kani Christmas kawara ara branch in London kia nikatai tarepon naikai isuwa nimewa tenua wanua towana tenua awa nimewa ke onowa tenua akia wowa awa wowa
4: kanda pandongorami ponpanan TPK directors management or staff nikatikiroin kami ina nakabu ima isuwa ni inoameta apera kiribas awa yena karabaraba TPK ina koimi ipukiri kinakin na nakakamakurin the man at the primer way what the lady alaka man kami the mauri mairona the roy mairona o ati tapumua mairona tuana kandamichi

0: just a dream. Better days, we're just trying to survive.
1: 14 mini kanvo me nakapo skiroi putia tainaini o mo nakapo puteni mani putia tani mani aki amena yeriki ki me misu ana kun duai wa Egugrei ami kampana e Triple T Enterprises in Katamata panimua menta hani me ponga yo e wopi mono wan soon
2: o ina magi na tapo ni kaki posi buki mi me nasmi are po boy tapo ni pairi e na tokin de bi me su wan surai wan a wopi mono wa
3: Iran tayo kani, hoy na wag nita. Ang program yon ay kapoto at hindi ni. Ari yatakin nara na atin ni Triple T. Dito sta, o si kukuray na pekosa pa. Ang nangila po kon, ar kapoto at hindi kayo at hindi mbani na yan sa'yo. At Mr. Triple T, rising star, ay kamera. Yaro ko ni kawana na karuto na.
1: Eh, ngayon, ang program ay nakaungay na sira na sipura. Bahaneve ka on the stage on ikosi ay ako na pay ne ay yatare na. Owa ipon pupoto ka ki yan na pay bukin ka kura-kura ki na yatare na nte ipo ako yato kura ki on meroro nroreya ay kay. Ayo pun ta kawai to wana rang ini kahawa ki bukin po to haya ratei men wari rikeya pohonga ni konani kari kira keya reya ne ayya tahare na o ya confidence imain i kawai rakeya
3: ayo aratei po to kaya na sila masigura pa ana elvi kataka po to ayo puni bukin kano korawan ya misilawa ayo wakana yo ya po ya tay na sinimi masibumi aki ana tauroli kota natan anyusu ami makoro ake ami community na kanwaya apun rangini matiroy
1: ay kay den narakanwa
2: wana dangay bukia kia
3: Isi pupoy bugia ke akawome Oni me pupo te tarai bugia Ake akateli meni Oko teye pa tui poti itrai akategi ni koroin te teyo Akatu pupo te tarai bugia ke Aida po konta kabuto Niko tagi me Kakato wana ya mo pa fongum Yeru mani tui poti Aiponi kamuara Awai kakukurei na wangi na koya Arate ima sipuran te taiga yo
1: Kanwan aya kabutoa atay naini
3: Tewa Gatwa Wawa Salongwea Tenua That is so. Awa, kiri bestas. Oh, takari mewa. Speech. Kano wana ya kapoto mani.
4: Tewana, the stage walk, kete modeling. Wawa, runway show. Tenua, talent show. Awa, kiri best dance. Oh, takari mewa. The speech.
3: Okay, pali ni ndo korona. Ori taki me aramei nobis. Yon tenamba. Aisua tenua kea. Onowa isua. Tapore isua. Awa, ke? Isua na mewa tawana. Wawa taporo noa, luai watawan, ke boni kawarira, na wanta bagure nara tapuare. Beso, are kaitara mete ispong. Kamra pa, oh inatikiroye mika katawuroye manta suroye ya wakana yo! Triple T!

the island. Moon no one arena kinapairo namsan in a JWK to what a Justin Wellington mekunana. Yon panan meuri FM ito bi mewo wa de menesin kai mi nono wa. Yon apangkan ya tetai rea wa kinapai ye kanwa narawa ni kakaki posa na pa. Yon meuri FM ito nampai nai naripunte. Kunam meri rangini mea mea tena no miya ikie kukunan reita kinakoira. Nakon nara ara PPA Māori FM 89.9 Facebook sakona na pantei siku mangaya kit nangan kakaya kuna mara kwa tangiria ni katanga iyon Māori FM 89.9 ay rita kan tani nga pangko yan ko katay meton roro na ingkay kanaruna bako tau tau am tari poniki am to memete yon na pe ayo am tayo yarang ni kakawa kitero pa na kuna na pe ni kaunga ko kana korawa na pe kanwan am tayo di kayo di kingkay panta weekend en na kuna na pe ni kakukurei ko ni kunam maria kwa tangiria ina nante temuan tairi kai yo kanaru na paye kunam maria kanga kota ko paena rang nanganu ko te ta kauring tiki nanon the weekend ayo akete taita para kana ko maye na pa kunam man ne panaka katanga na ko imion meuri fm 9.9 tera paena ko nana pen deita te ta kauring na ko im ina nan nam tai tiki nanon te the weekend ako nanga mena na pangkai nanona ingen nane rowe ko ngurasina pa meurang kanen to korana ai muina

Amen nam katanwa ta men na na ampi pan waru ware te wekera a ya kar ko iran nara ta in kai wapi me isu ate men isu min na no wa kai mui ni isu an ta non rawa ki min na pe wa nu wana ko im kai anen ta non dai na a pan te ta ka me uri ka pa pa ki na ko im te me ton no ngoram ko ya ta ko spa me nga to ni ra me ni pe on te ka ki me yon te pas me yan me yangam ko ya nen ta non dai na me rawa ki Ai senan kone kiribes kona meuri nan ta meru ente mon tai dike yo. Tra kan wanna kwam kata iri kene to ko wanga ki manga yang kai te ime to ku kurei dari kyo na uri neri ne kena ka ka meau ko yaing ki. Ndanga renga me aya kata nwa tara pota ki na makuri ya kia popo to ka ngoram te mon tai dike yo. Ngai re sina ponwa ki na ko me rei tan na ra wo na ko im. Auri ngana peres ponwa ki na pangka yon na ra ko ngora re meten nanom. Kuna mara ko tangatangi dia. Ya katangan ako yung iyan panahan meo di FM may chinampay na in tameruan te tamuan tayo di kayo. Sinangan te steps mea kuna iya to korana one for sorrow.

0: 그러면 우리 도로맨 바란 그리바스로운가이 비고뱅기 오멘드는 오피스에 다가르기라기 에드페오 하기에 가와리 맹은 자노 에 더보리오 인데 가와봉 이보긴 가라와니 에드투 요나르 케이카트 티비 아드레베라 네이타킨 드루니 가리킨 오롱 메나네스 다가르기라기 요와 코사바 아칸드는가 키카이 노노 칸드바 아나키 나코노 코이 보킨 가라완데 츠오 나코 영 가이 본당니 카 카와케 유이 보키야 메 야우투 보니 보킨 메르르기야 이따구는 바니 예이 바 다인 드레리 요탄 모쿠리아 칸드는가 키바 아나키 나코노 코메니 무양 아이 영카이 예 코나니 멍오 키키 카와라키 무양아 가이 보니 예이 페 본노 라케 키 아카 타우라 와키 멘데 페오 네 나니 어이덕 데 네사 요 바타 카르키라 케데 페오 멘 두보다 키 모쿠리 보킨 데 메우리 몬 와키나 키멘 라페넨 데 리키 우와탕아 워피 메우 이케 몬 카타페나 예이 아나 추추온 데 카와나니 카이 어 데 리키 우와탕아 워피 메테누 와야 와키나 바카누안 아나 추추오 메이 페소 안데 이스나코 니가르코아 하야르코 자노 에타포리 엔 타카오봉 야와 킨가이 카테킨 데 마케티 에 부부라 에데 인테그레이티드 마케티 온 베쇼 이론 다 캄파르 메시나니 코아리 에르키 이론에 데 마코린 카테이테이 에데 솔릿 솔루션스 리보스나 킨만 나나이 코미시노 스테리아 바테로니 카타 우로이 보킨 카로안 다 카리기라키 요온 데 마케테 요 아본사로 이언나룬 테레이타키 메 카인 카오 카타노타이 디나룬 테레리오 와 이들을 기타 배우와 케 아카이나 노아키 부킨 가라완 테마코린 가테이데이 테마게테 아포 와요 본 가노안나 카르기라 기타 우테아카 노 오스테리아 에 데크리바스 오스트레일리아 인프라스트럭처 프로그램 티나눈 아니로로 아무 타 우테아카 니크리바스 티나나 포타 키 마코리 에데 MTCIC 가라완 다 카르기라 케 요 본 도원 아메 포콘 아나 포토 카 오스테리아 에 티메 토노 콘 니크리바스 이 포토 카 예피스네 샤 본 카인 니크리바스 아카나 타 우로이 니 카메르나 아누 마코린 테마게테 아포 와이 ana toro i tenas ni kribas yon nu siren ni puka merua pongin de tete ni kribas ni demen te wana te wiki ni muan tena muka ina naroko. E ri posina ki men anai kamisin nu siren pa ayo ari apun te tani ye ye i kain kribas ni ka karoyan ka tori riki. I pukin ka tei metoa de tete ta ka tei o tiri ki an kribas siro ya kain kribas sa kia mea kai kikei mora ari ki pon na tei. Te puto ni yon i pukin tiri rika yo karina teng tauroi na konti muyoko a kopura ari kiara ni kribas. Rurun dip dipeki. Esa de menang kwa desa kapaka tau te akari esa nu sina kumen te kara pus. I bukin na napuri ame te akina pa ena ti meto te kanga nga yon pisi. Gana ka in tepe ni kwa ua ke i tau kei a ti meto anna ki meo roi. E tau jo se fa jo nata. Ari e kapene wopi mea ua na rikin te kara pus ni na napuri ni kan kapaka te tau te akha. Na kontu kuminis. Ari e kata iya te tau te akha ni pisi a te Truth and Reconciliation Commission. Pa amai skain bise ka i tau kei, ai ka ati meto an tui, men ta meru a meu ya mei min, ka ka paka an tau teha, pa an nora nang kai, ai te pinu puakaka. E ta kunata, on upi meu anu an arrikin meu pa, ari ai kain bise ya ke pon kain tepe, ke i tau kei, na ke mga mani ni pouto kai yango i bukin ka paka an tau teha, ari angua, e karawa ki bukin ka menua ya, i bukin karoiruan arun meu ya, ke ya ketan pepeire ka asan kairua, mengkua. Esa pisi nang nuruwa kerona i min awa waak ni kapaka te tau te aka men. Te tai ere, ere ki ei noa matanan tanga ruwa pua isi pui. Te muan a taka uwa ariki nanan mei a te pitempa tanga ruwa pua wa nupi mei siwa. Au a kaira i kapaka te tau te aka nta ya kan iroon te tanga nupuaka. Ari e kaira ki roon si te veni rambuka ari the prime minister ngai yon pisi. Tanga ruwa pua ruwa pui merwaiwa a Mahendra Chaudhary. E katue ake na konte na kono Prime Minister are pon te muan ni bukin te resi na amata a te Indo-Fijian. Na ta, te tai ane pon te serapaka u yon te wakin tau teaka ni pati a te Fiji Association First are e karike pei me te leipa pati are e tau teaka ni taina bane. Yasa te akina nusirani pa a kerik anaka pakamane a yasa ni mga poro roi akina i bukin tina nonda na kai bukin upoka nusirani a te HMNZS manawanui. Me ana re yaki poroi me te ripos mai Samoa. Dayan me roroi me renei ape ai ka wua ai kai, au ea se Samoa ni karia ia pa ena ake ari gita ka pomi, ai ena mga tapiki an kai pa ina ka pene, ape ne sa aruia ia ante moan poroi ia an tangiran ta ka pomi. Me ante wiki ai ata kona minister Samoa i bukin te o tapanin ai ale vena ale, pa iei ngai te maisa ia ua te simare ua te tara te mone Samoa, ke ua te simare ni mewa te mirion te mone New Zealand. E mga meroro kina kengkai manusira ni pukin te kapomi inapa, ni pukin manovanui, ni puki akain te tapo esiumu. Negara kana ni, itu ane sedaya tu, ane potak ni mahu ni usiran ni pukin dia tak masih ni kau yuk ni pay, pay asal usiran ni kapakah tu mai saya onoa temirian, nak kau tahu tak kan sama, yang ane pupusi itu bayong. Esa tahu bisa men the Green Climate Fund ni kau ring, pa area tahu tak kan turun ni kerai ane wak ya ane bepayre ni muntai, entar pa ane tahu rai mind the super El Nino, ari enarik menteri kiai nak kau menteri kau watang awap mai siwa. Wante yaki napa inarangi ni kurakura riki nga iti rotaki. Nako naririki ni kawasin di aonino. Ntaririki tanga ruwapo ruwapi maisiwa. O tanga ruwapo ruwapi mawanua. Na namaroro wari ya katoka yu andapa inaitake ati LinkedIn. O etaku exili taloipuri. Haripunta matanui in the multilateral governance and observer engagement. Ntarapata ni popoki. At the Green Climate Fund. Pati aonino ari etapendo kongkai. Heriki nitai ari etapendikira kia ikapupuente o napa. Tapi yang mana yang poka atau penipuan ke atau pota nama tak atau promosiya mendapat entiri kita ngaruh paruapu kita pun. Kita utar loipri, pa enai terangkai turun mete super El Nino, amen. Wawa tengah wapi manusia nak kon wawa tengah wapi maisiwa. Hari enai si tepo korakoran nama entiri kita pa ngaruh paruapu maisiwa aruapu manusia. Mere korakoran apa entai ayi, aw entiri kita entakanganga entakin kanon pung. Kanganga i kapes men anaitera tau tea kawa i rikira ken maisin te pota namata. Eta uto apesi pakin tawan kanuan tepung yon tormun pa amenang kai inanon te au nino o nikatau tawa pa kanganga ki anariki maiei. Nika ines ma kanuan pong ena timeto an rota tea pa epanin men te taiei nikaruko rapenen teririki. Nakon epiri ke mei teririki wawatanga wapi maisiwa. Longroon no anapa, imuindokon takabupu erang ni kurakura yon prince. Awakana kwa ya kauri ngapisa na kuyo ameta pa haria inipita anuwaya. Haitawu di minister nte meuri Stephen Rist pa aika anarangi nikairota kiniki menta kapupwe ena mekina kinkai. Ponna teye ika uwaririki awakara. Haitawu di prime minister Sebastian Lekonu pa yasa ni irakia kinkai. Takarikina ipukin terota ki menta kapupwe re yori ankai prince na konta kapene andi etata. Ntero pa anakona atani mwakuni ntapo ni kwa kwa ntauroi o nikamanoi ya ke anarangi nikairota kiniki. Takabupa ya kurakura re yasen rosi hapa ika Spain o the UK me France. Yanatabi ni mga main na kumainikun. O takatauto ba ana mga rota kingane saman o Czech Republic ni takabupa ya erangin kurakura. Hasana pan nako tayen kauring yon hapa ya kane. Yon saman o inakunan roko takabupa na pui de decrease houses. Toro men banan klipas.
1: Yeah. Dance all energy, you know the vibe.
2: From the islands to the world tonight.
1: Girl, step in the light.
3: Laurin ko ite kiribas. Tirakaro ande mukaka tauroi mandungan na nakapi mai suwan ino ame taza mai kiribas. Ektangira oye pura ilora pa kiribas tapo bato. Ande ita kmane atira ande ita niyang na TBK. Ngaya wakhan kanurungan na anniversary ya mi kampana. Ektangira ki ATBK. Kare sina boko ngo ite sikari kira ke. Pa ina pakar roi tupu ngato kwa arpo ngato kwa na nagas wawa tena a wapina onowa.
4: Kike na inewa meneiko. O kanim ko itarikin TBK o umurape na kanga ane maneiko on kakoroi pukin na miyang. Eta wato dehan da kakao to wana. Sikari kira ke poli ngaya ki ingin teri kira ke. O ina kanga ande kia yu iroom. Kon si TBK ya ina po uto kayo na miyang on ikari kira.
5: Let the rhythm do the rest. When the lights go down low.
3: Aingai yari, ganon na napoji DBK, ane magkakaro ko na ba na special loan? Eka na ako ro, ane daisy bika na ilo.
4: Na magkira special loan, nimo amen wapi merwa wansu ni karo ko isuwa na kas wawatenga wapi manawa. Tamae siya ko na nakupon ni mabuwa may nano, ane mawatenga mayeta. Tekanda niyan the special loan na yu pangkoy ari swipe po itiran nam loan. Kung na napa ang kain top up na kon korakoran ng kapomi, na korakoran ng karikimani, ari na kon na ni kaitara ang kapakapa nte wawanui kikinte na makaina.
3: Yo ainga yarin de mini sayo kala erike munyang atira atauko kawarira bako na kakawa arun peisin ana kakama kuri tbk ni ngere ke mpoka mu on the loan ana kala kwari na ko yankai a enere ke de buoka mu te tai ya te te kai ni pai yankai enari ya inna kirion tenu mo te pon man in the loan
4: enari inna kirion tenu mo te pon man in the loan inanon pen dpk are nanana penari in sandin inanon nam bank accounts kem termo wa ki na koim na kon nam mape mokoro are ko mena ye to ko na sisiraki pa Eka kira te nako anakatango mane DPK Eka anako nande ki rom The special loan na yo Business K ke commercial loan kita kata umani bukin ta kari kirake ena ko yo ameta na ko akiye ya kari kirake wa ke aspa ya mo ay ya kari kirake the social development loan ke personal loan ni bukia ta ni makuri na na tapon makuri na ko ta utea kampana awai pon ta ni makuri in private sectors unsecured loan yan social development loan na yo oi e keines na ko mi ya ke kama aspa makuri onna kita wa mi kapomi etaraki me khora khora na mpakapai te wo 1 week the home loan ibukin katen temenga katameru o puntepe yon taraba o wonnate
3: energy efficiency and renewable energy loan ibukin kapu on the solar set man appliance o ina kona nan nga te semeno man metroi man kona kona ntai to ruru support loan ibukin ta nreben ta na ka watan uno niki te kari kire kende sto ai ka wore niki o ai treben ayo e kaine sina ko ye khaina bu makoro ni ko taki na Christmas the bridge finance ayo e kaine sina ko ye tani kari kire ke kampana ati kaine no te buko nu waro ko ati kona kora ye nan ke takete ari nan ka para ana ta te dai ya wa ko yari kin nan nin na ko na ka tongo mana tbk o yo ku kure ni ka tono ta pa ye ina ta na ka tongo mana ya yunus na ko mi ko ye tiai ne ari pa ka amre ki mer nan te bu no anu na ko ni le bu mer wa wa te kan dan nan te ka tongo mana yo pa tbk ye na kina am ta na Itengeria pa na kaligiri kay. Ibukin ka ba yam na mo tu. Kain na rikim o ipon na kaligiri ba sa panin.
4: Ina ba kay yun to wanan suray wawa tanga wapi mo ano wa. O esana kita mais. Pasi tanga un meni meni bukia kain na nape. O wanga un bukia kain sa ostara ba. O wanga un bukia kain peso. Te mais ay kona na kopon to wana tanga o enerya ni para ina non wawa teririki. Me pehona en me wawa te pesent ni katua ririki.
3: O ibukin mita ni kapo wana ti internet banking. Ni meto na benigara pa ingami. O sa musing kami. Kami ata ata roy ni na mika na komani. Nai kai korian naran de satang mane the loan account number ya kakawa kina pe in some kapaka da konna na bank account number tbk wo tenu wa to wana no wa hawa ke 223164
4: ibukin kata paninan rongrongona o kamata yo kan kabarina narobi si pairi ki kenreita ki na kon nampa aika isuan me wa ke wo to wana tapuro no wa ni me wa isuan me wa ke wo to wana tenua awa ni me wa ke isuan me wa ke wo to wana ni me wa ni me wa o ono wa tenua ke tapuro wo wa to wana ono wa na wante makuri ke kawara ara agents yo ana mi ba makoro ibukin mi kan christmas kawara ra branch i london ke ni katai tare po nai kai isuan me wa tenua wa nu to wana Tenua awan mewa ke onowa tenua akia akia wowa awa awa wowa.
3: Kanda pandong rami apun panan TPK directors management or staff negatigroin kami na nakapu ime isuwan inometa apera kiribes awan yana karabara ba TPK na koimi pukirikinakin na nakakamakurin the man tenepu ime ruwe wa teneliki. Arabe uman kami te meuri meirona te roi meirona o ati tapumua meirona tuana. Kanda.

0: 14 mini kanvo me nakapo skiroi putia tai naini awa nakapo puteni mani putia tai mani aki amena yeriki ki meni su ana kun duaiwa Egurei ami kampana e Triple T Enterprises in Katamata panimua mentahan me punga yo e wobi mono wan sun.
1: O ina magi ana tapani kaki posi bukimi me na simi are po boy tapan pairi. Ena to kin tebi me su wan surai wan a wobi mono wa.
2: Biran tayo hindi. Hoy na wag nita. Ang program yon ay kapoto at hindi na ini. Ay yatagin na rin na atin ni si Triple T. Di ba sta? O si kukuray na pegko sa pa. Ang nangira po kung ar kapoto at hindi kayo at hindi bali na yung title at the Mr. Triple T Rising Star. Ay kamera! Yaro ko ni kawa na nakaruto na.
0: Eh, ngayon, program ay nakaungayin na sira na sipura. Baka nede ka, on the station, ikosi ay ako na pay, ne ay yatari na. Away po na pupoto ka, kaya na pay bukin, kakurakuraki na yatari na, nte ipu ako yato kuraki, o na meroro, nroriya, ay kay. Ayo po na kaway to, wana rin ni kakawa ki bukin po, to kaya rate ay, men walirikeya, paonga ni kunani karikirakeya roya, me ay yatari na, o ay confidence, imain ikaway rakeya.
2: Ayo, arate ni po to kaya na sira na sigura pa, anayin ka takabu. Ito ayaw po ni Pukini kanukarawan niya masinawa. Ayaw wakan na iyo. Ayaw po yatay na sinimim sa bumi. Aki na tawron ko at natan. Amiuso, amimakoro, aki, amikomunity. Nakanwaya, apuntan niya ni Matiroy.
0: Ay, kay din narakanwa.
1: Tawa na dangay, bugia, aki amuan na.
2: Isi po po ay bugia, aki akawumin. O, ni may po tatara ay bugia. Aki, akatilimin. O, katay, patriboti, itray, akatayin na karawin tatay niyo. Akati po po tatara ay bugia, aki ay na po kong takabuto. Di ko tagin na. Kakatawa na yamo, pa, phone. Maltriboti ay puni ka mura o ay kakukuray na umaga na kuya arate ay masiguran ti tayo yo
0: kanuan ay nakapotwa at ay naini
2: tawa gatwa wawa salongwa tenua talishow awa kilibastas o takalimewa speech kanuan ay nakapotwa mani
3: tawa na the stage walk kete modeling wawa runway show tenua talent show awa Kiribati dance or the Kanimewa the speech.
2: Okay, pani ni ndo kora wala. Ori taki me aramei nobis. Yon te namba ay suwa tenu wakea. Ono wa isuwa tapore isuwa awa. Ke isuwa nila watawana. Wawa tapore onowa. Luwai watawana. Ke poni kawarira. Na wanta bakuru naratapu are. Peso are kaitara mate ispong. Kamra pa. O inatikiro ya mika katauro ya manta suro ya yawakana yo. Triple T. Enter Enterprises.

맨나나 로로데 주보지 엔터프라이즈 아래 뽀뽀도가 하나 병람데 다이리게요. 야번에 가는 거 이러러 있나라 다인가이 대비 메루와이 와데 메네사야 보라이 와노와. 맨남타바네 공오라메 예이 낭 따우라인 간네 가는 거 이까타노 와타스나 만낭 간네 멘타우안 가는 완테봉 아래 따우라이 부켄 공오람데 다이리게요. 때가라우 때가우링 가리난 남바다와나 에테이메도 가다우타우안 가르메도안 게 에테이메도 가다우타우안 때가라우야 고라고라 에나코난 로타티아오노니 키리베스메 바나베 에가우링아 기데 보탄 노메타 파이나 파이나 타타우로인 타이나코 어 가르메도안 티앙 타가타우로인 남바다 피메르와이와 에테이메도 아나베 가다우타우안 가르메도안 티앙 리메리난 타이부 켄테아오노니 키리베스메 바나베 Dikin tapo ke apururu ni karau o ripente peyei. Akauru nga kinepata pota noome tani paina te taratara roi. Tauan kanuan te pongi pukin te ono ni kiripes me paana pere katoura waki. Wapui te menesi mui na ua. Ke apakan tai pukin tai dikin te ponga iua takani me pong. Takani me pong e wapui mono wen sunu ua watanga wapui mono ua. O ni kaponga naki ni karukua te awa ono ua ni nga pong. Takana ponga wapi meisu wan suun. Tapa yari ki te imeto ane kara urau ni maing tenang puaka e te draf i om te ano ni kiripes meiri ana te wananginang e ruota te ano awa paanape. Taran te ano ni kiripes te ange ya pipi te on metua tau mei meyo nako meyek meiniku. Ni pidi nene mea ua nako nte pime ne meo te noot e nako nanto kari mere nantai taari ene merepu. Tarani makini mea putari tari, te tairi ke ee ena wananginang oani karau ea pon tau ntapa tape ua. Tarani ngapong ena wananginang oani karau ea pon tau ntapa tape ua. Tarani merakei ape yang tarau amayana, tarani te tairi ke ee ena wananginang oani karau di merenantai. Tarani ngapong ena wananginang nape ani karau ea pon tau ntapa tape ua. Kuri aranuka ape meeme, tarani te tairi ke ee ena wananginang oani karau di merenantai. Taraan ni ngapong ena wananginang tautana, o ni karau e pepe ten tapa tape ua. No nous tapi te ui e piru o ni kunau, te tairiki e iu ena wananginang o ni kakarau, mena kiri kakiri muin tairiki. Taraan ni ngapong ena wananginang tautana o ni karau e pepe ten tapa tape ua. O noto atamena warure, ena wananginang o ni karau e pontaun tapa tape ua, taraan ni ngapong ena wananginang tautana, o ni karau e pepe ten tapa tape ua. Pana petiang ya pipi to ni metua tau mei meyo. Nako meye ki meinu kuni piri ne uowa. Nako ntepi me uowa de not. E nako namto kari meri nantai. Taari ena royo ni kunani meripu. Tarante tairi kie ye na wananginang o ni karawe pipi ten tapa tape ua. Tarante ngapong ena wananginang tautana. O ni karawe pipi ten tapa tape ua. Kawain na makaina aya ua tepong imain te tani meinu. Aika tautauan tiura me te iapusi pukin kiripes me paanape. He kantani ngaki tiura. Te tairike iu wapui me ruai wate minisi na kon ruai wa. Nte rinano ata wana te sumare uowa wate miita. Te iapusi nkanne ni mea wate minisi na kon tenua ni karangaina. Rietana uowa te sumare tenua tenua te miita. Tiura rei muina. Wapui me ruai wate minisi min ruai wa. Te mani ngapong ni ngapong. Ani kantani ngaki tiuran terina no tawana te semare tawana ni mewa te mita. Awane tawana kanuan te pongi pukin kiripes me pahana pe. O karimetuan tiang di merinan tai takatawroi nampa te pime isuwa. Ite imeto katau tawana karimetuan tiang di merinan tai pukin tiaonon reina miang. Kaurunga kinepa te potan nao meta ni paina te tatawroi. O tawana kanuan te pong ipukin tiaonon reina miang merawaki. Ari aga tau rawa kina pa ni teran tenuang. Te tali mea on tai e na wipukin tai dikin te ponga iu takani mea pong. Wapi maono wan suun wa watanga wapi maono wa. Anto ki kora kora nana konte te inga pong te awa ono wa. Te pai ariki e te ime tuan karau rau ni maing. Ion te onon raina miang te pari kundang. E te ITCZ. Ida rikin nane tenang puaka e te draft. Ete ime tuana pangkai ni mina ime yon te onon rawaki. Taran te onon raina miang te ange ya pipi te onime tua tau. Me ime yaki me inu kuni pirina ni meua na kumte pime ni meo de noot. E na kunanto kari meri nantai taari ene merepu.
Taran terai na te tairi ke iyo na wanangina ngondangin ka karau me na peo dimain tairi ki. Taran te ingapong ina wanangina ngon karau e pontau. Ta pueran te tairi ke iyo na wanangina ngon ka karau me na kiri kaa ki dimain tairi ki. Taran te ingapong ina wanangina ngon karau e pontau nte mani ngapong. Taran Christmas te tairi ke iyo na wanangina ngon karau e pontau nta pata peuwa. Taran ni ngapong ina wanangina ng tautan o ni karawa e pepe tenta mani ngapong. Kanton ke te onon rabaki, te anga ya pepe te meimiang meinuku, nako meinuku ni piri na to wana nako ntepui na te not. Ta di ena roi, taran te tairi kia ina wanangina ng o ni karawa e pontau, nta pata peuwa. Taran te ngapong ina wanangina ng tautan o ni karawa e pepe tenta pata peuwa. Kawain na makaina ya pong, ka imuin te tani meinuku. Oi katautawan tira mada ya pusi bukini Christmas. Ya kan tani ngagi pa ya sanura tari Christmas awa de minis na konua nua te tairi ke awa de minis na konua iwan te tairi ke ei. Ate ya pusi ngan ya mga kan tani ngagi wapui me tenua de minis na kon tenua ni karangaina. De tana ayah ketesmari wanua awa de mita. Tira rimu inang kan ya na kon temu ni ngapung wanua de minis minu wanua. Teri nanu ayah kita semari ni mewa kita minta. Tiara mete ya busi bukini kanton. Ya kantan ngaki tiara I kanton wapi meni mewa temini semin te buin anta tairi kayo. Teri nanu ayah kita semari isuwa wawa temita. Ti ya busi ngkan ni karang aina te buin mewa temini sena kon ni mewa. Ya kantan ngaki te ya busi ndia tana to wana te semari awa isuwa temita. Tiara reimuina na kon tiawa te buin meto wana. Demi nak konten ngapung, awak kantan ngaki tiaran diri nan wajah kita semua de isuwan yang awak temita. Awak andari kita wan kan wan tepung, ngari aku tahu rawaki, mana opisin tawan kan wan tepung. Ayo tawan arah kata nuatan tahu demi ya kime, arah kata nuatan kaya tanggira kiri ayat jenene. Eku kurei tepu tak kini makuri bukan suwa kita mau jei. Ni katanwa tana maawa ni makuri aikai. Temenna the registration clerk officer level 1815 by 1412. Temenna the law clerk level 1815 by 1412. Enau kita kapeyera. Wapi maonowa. Nsuon wawa tanga wapi maonowa oe nain. Nduwai wan surai ntiririki ai. Tayo kakabara wapisint employment tipairiki bukin paninin rongorongona. Kamrapa, meron de sa koropoki, MOJ.

0: ناورين كويتي كريبس تراخر وانا مقاقطة وراي ما نوغان ننقاقوي ميسو واني نوامة تاثم ما كريبس اهتنجلك اوه بورا ينورا با كريبس تبوبتو ان ريتك ماني اتنا ام ريتا نيان ما تي بي كي نقايا وخان قنورنغان ننان بسريا مي كمبانا اهتنجلك اه تي بي كي غير السنة بوقون قيد سخري كلك، ب أنا بقرر رأي تبون عن تقارب بون عن تبون النقص وهو تنا أو وبينا أو نوا.
1: كي ما ينوى منيكو، أو خانم قيد رجيم تي بي كي أو عمرة بين خانم منيكو، أو نكخوري بقين نميانو. إتاو تدخل عند تكاو توانا. تكاري كلك بولين غير كي يجدي كلك. أو أنا خانم ديك أيو يروم، بون سي تي بي كي أنا بودو كاي ون نميانو نكاري كلك.
0: Ayari, ganun na napoti DBK, ano nang kakarakwa na ba ng special loan? Eka na ako ro, ano tayo sili ka na ilom?
1: Namaki na special loan, ni mo amin wapi meruwa yung suwa ni karakwa isuwa nakas. Wawate nga wapi maanawa. Tamayin siya ako na nakupon ni mewapuwa may nano. Ani mewate nga may yata. Tekanda niyan de special loan na yu, pangkoy ari eswa ipo itiran ng loan. Kukuna na piyang kain sopap na kon kurakuran ng kapomi, may kurakuran ng karikimani. Ari na kuna ni kahitara ang kapakapaka, nte wo. Wiki kinte na makaina.
0: Kakawa kiyo, ay nga yarin diminisa yung kala erike aminyang. O atira ato ko, kawarira pa ko nakakawa arun paisin na nakakamako rin TBK niligere ka mabuka mo yung nam loan alakala ko rin na ko yankay. O inarike na da buka mo, titay yatad. Tikay ni piyari yankay, inariya ina kiliyon tinuwa tapong manin nam loan.
1: Inariya ina kiliyon tinuwa tapong manin nam loan inanon pen DBK. Are nanana, penariya insan din inanon nam bank accounts kinterimuwa kinakoyim nakon nam mapimakoro. Ako mena yay. Toko na sisiraki pa, e kakira tein nako anakatang umane DBK ay kana ko na ande kay Rome the special loan na yo. Business ke commercial loan kita katang umane ibukin ta karikirake. E na ko yung ameta nako aki yay ya karikirake awa aki aspaya mo ay ya karikirake. The social development loan ke personal loan ibukia taani makuri na natapon makuri nako titaw teaka. Kampana awa ipon taani makuri in private sectors. Unsecured loan. Yan social development loan na yo o ekeines na koy miya kika maaspa makuri o na kita wa mika po mi itaraki me korakoran ng pakapay te wo one week te home loan ibukin katiyan te mayang katamerwa o puntiepe yon tarawa o one nate
0: energy efficiency and renewable energy loan ibukin ka po on the solar set man appliance o inakoran ng atay sa emeno man matiroy man korakoran tay te ururo support loan ibukin taan nireban taan na kawataan uno niki te karikirak in the store ay kawarin ke o ay treben ayo e kainis na ko yakhain na bumakoro ni kontaki na Christmas the bridge finance ayo e kainis na ko yata ni karikina ke kampana ake kainan o tibuko nuwaro ko ake kona kurai ganda ke trakite o alin nga kapara anata jitay ya wako ilani kin rinanin na ko na katakoma na TBK o yukukure ni katono ta pa yay na ta na katakoma ni ayunus na koy mkwe tiyayne arepa kamrile ki imerina ntibu imewanua na kondina bu imerwewa te kandani nga ntikatakoma ni ayo pa TBK yana kina amtaharina Oi, itangiria pa na kanike ke. Ibugin ka ba yam na mutu. Kaina liki oi pon kaini kini basa panen.
1: Ena ba ke yon to wanan sura wo wata ha wo pe mono wa. O esana ki te mais. Pasite ngaun meni meni bukia hain na nape. O wangau ni bukia hain south taraba. O wangau ni bukia hain peso. Te mais ya ona na ko pon to wana tenga. O ena ri ni para ina non wo wate riliki. Me pe khona ene me wate pesent ni ka tuari riliki.
0: Ai bukin mi tane ka bo na tin tenes banking. Ni me tole ben kara pa ingami. O sa bu singami. Ka me ata ata roi ni na mi ka na ko mani. Naron na ikay. Korean na lang sa tangumani o the loan account number. Yakakawa kinipa po yung inaesam kapaka-paka na kung na bank account number TBK wawa tenuwa tuwana o nawa hawa ke 223164.
1: Ibukin katapaninan rongo-rongo na o kamata yao ka ni kabarira na robin si Pairiki kenreita kinakon nampa ay ka isuwa ni mewakia wawa tuwana tapuro nawa ni mewa. Isuwa ni mewakia wawa tuwana tenuwa awa ni mewa. Ke isuwa ni mewakia wawa tuwana ni mewa ni mewa o onowa tenuwa kia taporo wawa towana towana onowa na wante makuri. Kie kawara ara agents yo anna miya pa makoro. Ibukimi kaani Christmas kawara ara branch in London kie ni katai tarepo na ikai isuwa ni mewa tenuwa wanua towana tenuwa awan mewa ke onowa tenuwa kia akia wawa awa awa wawa.
0: Kanda pandongorami ponipanan TBK directors management or staff ni katikiroin kami ina nakabu ima isuwa ni inoameta apera kilibes awangia nakarabara ba TBK ina koimi ipukini kinakin na nakakamakurin the man tirepuy meruwe wa tireliki. Arabe uman kami te meuri meirona, te roi meirona o ati tapumuwa meirona tuana. Kanda.

0: to dream better days. We're just trying to survive.
1: 14 mini canvo mena kapos kiroi putia tainaini awa na kapo puteni mani putia tani mani aki amena yeriki meni su anakun buaiwa Egugrei ami kampana e Triple T Enterprises in katamata panimua menta hani mepunga yo e wopi mono wan soon
2: o ena magia na tapani kaki bosi bugimi mena simi are po poi tapani pairi ena tokin te bi me su wan surai wanga wopi mono wa
3: Program yon ya kapoto at hinay ni. Ali, ya tagin na rin na ate Miss Triple T. Dito sta? O, si kukuray na pekosa pa. Ang nangira po kun, ara kapoto at hinay kayo at hinay ng bali na yung title. Ate Miss Triple T, Rising Star. Ay, kamera! Yero ko ni kawana na karuto na.
1: Eh, ngayon ara program ay nakaungayin na sira na si Pura. Panebe ka on the stage on the kasi ay ako na pay. Ne ay yatare na. Away po na puputo ka kaya na pay bukin ka korakoraki na yatare na. Nte ipo ako yato koraki on meroro nroreya ay kay. Ayo po na kaway to wana rin ni kakawa ki bukin po to kaya rate ay. Men wari rikeya pohongan ko na ni karikira kaya reya. Ne ay yatare na away a confidence imain ikaway rakeya.
3: Ayo, arate ni po to kaya na sira na si Pura pa. Amelio katakabuto ayo po ni bukin ka na korawan niyam silawa. Ayaw wakan na yo ya po ya taina sinimis bumi akia tawroi kota natan anyusu ami maporo akia ami community nakanwaya apun tangin na tiroi
1: ay kay din narakanwa
2: wana dangay bugia akia mon
3: isi pupoy bugia akia akawume o ni me pupo tatara ay bugia akia akatirimen o kotaya pa tri boti itray akatagin na koroin tatay yo akatupupo tatara ay bugia akia ay na po kong takabuto ni kotagin na kakatawa na yamo pa fong yero man tri boti ay po ni kamwara o ay kakukuray na Wagen ako ya, rate ay masipuran ti tayo kayo.
1: Kanwan ay nakapoto at ay naini.
3: Tewa, gatwa, wawa, sa longwear, tenwa, tali show, awa, kiliba stars, o takalimewa, speech. Kanwan ay nakapoto ang mani.
4: Tewa na, the stage walk, kete modeling. Wawa, runway show, tenwa, talent show, awa, Kiribati dance or the animal the speech.
3: Okay, pani nindo korona. Orita kima aramei nobis. Yon te namba ay suwa tenu wakea. Ono wa isuwa taporo isuwa awa. Ke isuwa nina watawana. Wawa taporo onowa. Luay watawana. Ke poni kawarida. Na wantabagur nara taporo. Peso are kaitara mate ispong. Kamra pa. Oh, inatikiro yung mga katawuro yung mga suro yung yawakan na yun! Triple T!

0: Laurin Koyete Kiribas. Did I call on the Makata Roy, Mandungan, and Kapi Maisu and Inometa at Makiribas, Atangira Oipura Irora, Pagiribas to Bobato? On data man, Otter Amrita Niang, Mati BK, Gaya Wakan, Kanurungan and Anniversary and Mikampana, Atangiraki at BK. Ngayari sinabuko ng kwaitis karikirake pa napakaroy dupong ato warapong ato wana nakas wawate nga a wabina o nowa
1: Kike na inewa manayko o kanim ko ikarikin TPK o ungurape na kangani manayko o nikakuroy pukin na miyang ito ko tutehan rata ka uto wana
2: Kike karikirake po ni ngaya kikin terikirake
1: o nakangani kayo irong kung si TPK ay napuuto kayo kung na miyang o nikarikirake Let the rhythm do the rest when the lights go
0: down low Ay nga yari, ganun na napote DBK, ano mga karakwala ba na special loan, ay kanakuro, ano dahi sili ka na ilom.
1: Nabakira special loan, ni mo amin wapi meruwa wansu ni karakwa isuwa, nakas, wawate nga wapi maonowa. Tamayin siya ako na nakupon ni mabupuwa may nano, o ni mewate nga may yata. Tekanda niyang de special loan na yu, pangkoy ay reswa ipo itiran ng loan. Kukunana pa ang kain sopap na kung kurakuran ng kapomi, may kurakuran ng karikimani, ay rin ako na ni kaitara ang kapakapaka, ante wawan wiki kinte na makaina.
0: Kayo ay ngayarin din sa iyo ang kala erike ang inyong katira at tauko. Kawarira pa ko nakakawa aron pa isin ang nakakamakur at TBK nilikin ka na buwakam mo yon ng loan at nakakalakwari din ako yung kay o inalikin na buwakam titay yatan tikay ni piyay yung kay inaliyay na kiliyon tinung atapong manin ng loan
1: inaliyay na kiliyon tinung atapong manin ng loan inanon pa yung TBK arin ano na pa inaliyay insan din inanon ng bank accounts kinterimuwa kinakoyim nakon na mapimakoro arakome na yay to ako nasisiragi pa Eka kira tein nako anakatangoma na DBK ay kana ko na andeki rom the special loan na yo. Business ke commercial loan kita katangoma ni bukin ta karikirake. E nako yung ameta nako aki yeye ya karikirake awa aki aspaya mo ay ya karikirake. The social development loan ke personal loan ni bukia ta ni makuri na natapo ni makuri nako tita utea Kampana awa ipunta ni makuri in private sectors. Unsecured loan. Yan social development loan na yo oy ekenes na ko imi ke kama aspa makuri onna kita wa mi kapomi etaraki me kora kora nam pakapai te wo one week the home loan ibukin katen te menga katameru o puntia pe yon tarawa o wonnate
0: energy efficiency and renewable energy loan ibukin kapon te solar set man appliance o enakona nanga te semeno man metroi man kora kora ntai to ruru support loan ibukin tan reben tan na ko tan unoni ki te karikira kin te sto ai ka wore ne ki o ai treben Ayo ekaine sina koye khaina bu makoro ni ko takina Christmas. The bridge finance. Ayo ekaine sina koye tani kari kina ke kampana. Ake kaina no te buo ko nuwaro ko ake kora kora yan na ke takite. Ali na ka para ana tan te tai awe ko. Yari kin na nin na ko na katako mana TBK. A yo ku kure ni kato no ta pa yai na ta na katako mana ya Yunus. Na ko mku etiai ne are pa kamre ne ki mare na te bu ma wanu na ko ni na bu mer wewa. Te kan tani ngan te katako mana ya yo pa TBK yo na kina am tarna Oi, itangiria pa na kanikira ke. Ibuke ni kabaya na mutu. Kaina ni kim oi pon kaina ni besa panen.
1: Ena wa ke yon to wanan surai wo watanga wo pe mono wa. O esana kite mais. Pasite ngaun meni meni bukia haina na pe. O wangau ni bukia hain south daraba. O wangau ni bukia hain peso. Te mais ya una na ko pon to wana tenga. O ena ri ni para ina non wo wa teririki. Me pe kona en me wa te pesen sini ka tu ari.
0: Oi buke ni tane ka pona tin tenet banking. Ni me tole ben kara pa ingami. O sa busingami. Ka me ata ata roi min na mikana ko mani. Naron nai kai korean naran de satangomani the loan account number ya kakawa kinai papaya inae sam kapakapaka da konna na bank account number TBK wawa tenuwa tuwana wano wa hawa ke 223164
1: ibukin katapaninan rongorongona o kamata yoga ni kabarina narobi si pairi ki kenreita ki nakon nampa aika isuwa ni mewa kia wawa tuwana tapurono wa ni mewa isuwa ni mewa kia wawa tuwana tenuwa awa ni mewa ke isuwa ni mewa kia wawa tuwana ni mewa ni mewa o onowa tenuwa kia taporo wawa tuwana tuwana onowa na wante makuri kia kawara ara agents yo anna miya pa makoro ibukimi kani Christmas kawara ra branch in London kia nikatai tarepo na ikari isuwa ni mewa tenuwa wanua tuwana tenuwa awa ni mewa ke onowa tenuwa kia akia wawa awa

Nakoya nausu tamena mesinana aika sipo metekimerawa.

0: business promotion. Business promotion. Business promotions. Business promotion.
1: Business promotion. Nakangangain ka na ko promotion kaya au katanwata yohan panani gidi pes ko kuna ni buwakay.
0: Ake angan na ikoy ko ito. Sireita gina kong nanasim marketing BBA au abon buwak ko na ba nakon na rin kanta na ngayon.
1: Yayam ka nga ni karawan ng promotion.
0: Ngatwa ko meti ko au natawa na ilon marketing BBA. Sikunando kong dali ang tamay Ani ni Karoa, am tamay na kon na rekotang iya. Ah, si ko na ada ni Karoa, am script. Ina nung tirinyo, zero. Aring ka na yung ura at po sa lamita. Ay, ang punyong tagin na doon na tangin, ang promotion na rin nakala ko, kita nung panahin kita. Kung kura na nando ko na mtabo, ni Kuriyay, ang promotion na kon na ba, ari ko po ni Kanta ni Ngaya, Bangaya, and Tang Roy. Ay, man nila Roy, na kon te po sa lamita.
1: Deita kina ko ira nara nampa, ono wa tenu wakia to wana ni me wakia. Kesua tenu wakia akia to wana wanua to wana wanua. Ke marketing at bpa.org.kia. Ke message na ko ira nana Facebook page BPA. Broadcasting and Publication Authority ke PPA Māori FM 89.9.

0: 그러면 우리 도로면 불안 그리바스로운가이 비고뱅기 우면도 노비세 다카르기라게 에데페오 하게 거리 맹은 저노 에 더블유 언더 거봄 이보긴 가라원이 예주투 요너케 가테 티비 어디레베라 네이타킨 드루니 가리 그노로 메나네스 다카르기라게 요와 코사바 아칸드르가케 카이 노노 칸드바 아나키 노코노 코이 보킨 가라원데 주 노코 영 가이 본다니 카 카와케 요이 보키야 메 요투 보니 보킨 메르르니야 Itakuna ba ni yei pa da indiriri o ta ni mokuri a kandana ngaki pa anaki na kono kome ni muyanga yi ngai yei ki kona ni mengo kyuki ka wara ki ni muyanga ngai po ni yei pia pa nora kyuki a kata ura wa ki mente peo Nga nani o ita pute nisa yu pa ta karikira ke te peo men te po ta ki ni mokuri po ki ni meuri Mwan wa kina ki men da pene indiriri ki uwa ta nga wopi me uwa ike mwan kata pena yei ana tutu on te kawa ina ni kai o indiriri ki uwa ta nga wopi me tenua ya wa kina pakanuan ana tutu me peso Anda istilah kau negar kuah, hanya rukun jano atau puri yang takau pun. Ya wakin gay kat yakin the market eh pupura, eh the integrated market yon peso, iron tak kampan mesra ni kuari, eri kiri orang tak makurin kat itu, eh the solid solutions. Eri pos nak iman nanai komisi no asteria, bateron ni kata urai bukan karawan tak kira ke, yon the market yo, apa isaroi yang narun terita kima kain kau, kata nuatai, jenarun teririo, Wa itera lagi tapi uwa ke ya kainan uwa ke bukini karawan Tema kuri ni katiti Tema kita ya puwa yu apu ni kanuan Dan akar kira kita utiaka na Australia Eh te Kiribas Australia Infrastructure Program Dina nun ane iroro ame ta utiaka ni Kiribas Dina napota kini makuri Eh te MTCIC Karawan takar kira ke yu apu ni tawana me ipokun Ana pouto ka Australia Eh te ime tawana kuni Kiribas Ipouto ka ya bisnes hao pun kain Kiribas Akena ta uroi ni kamenina Manu makuri ni tema kita ya puwa Ana tauroi tena sini kiribas yon nusiren. Ni puka merua pungin de tete en kiribas ni de man te wana te wiki. Ni muan tena maka ina naroko. Eri posina ki men anai kamisin nusiren pa ayo. Ari apun te tani ye ye ka en kiribas ni ka karoi en kato ari riki. I bukin gati ima toa an de tete. Ta kati o te riki en kiribas siro ya ka en kiribas a kia mea ka ikikei. Mora riki pon na tei. Te potan yon i bukin te riki ayo. Karina teng tauroi na kontimu yoko. Ako pura rikiara ni kiribas. Rorong tu tepeki. Esa temen nang kuat esa kapakat tau tea kari esa nus nak komen tak kena pus. Ibu kini nana puri ane tea kini apa ena tiem itu ada kangen ngayon PC. Karena kain tepe ni kuawa ke itau kei hati tiem itu anak meurai. Eta ucu sefat jauh nata. Hari ekapene umu pi mewan rikin tak kena pus nana puri ni kan kapakat tau tea kah. Nak untuk komunis hari ekatia tau tea kan PC at the Truth and Reconciliation Commission. Pa amais kain bisi ay kay tau kei, ay ka di meto an tuay, men ta meru ameu ya may min, kakapakaan tau teka, o an nora ng kay, o ay tapinu buaka ka. Eta kunata, on upi mewanua na rin kini meu pa, ari ay kain bisi ya ke pon kain tepe, kay tau kei, na ki mga mani ni pouto kay yang o ipukin kapakaan tau teka, ari angkwa, ya karawa ki ipukin kamenua ya, ipukin karoiruan arun meu ya, ke ya ketan pepeire ka asan kairua, mengkwa. Esa pisi nang nuruwa kerono imin awa wakini kapakata tau teaka men. Tata yari, yari kiye ino matanan tanga ruwa po isipui. Temuan ataka uwa arikina nanumei o tipitempa tanga ruwa po wanupi maisiwa. Awa akaira kapakan tau teaka ntayakan na iroon tatanga nipuaka. Ari ekaira kiroon si tiveni rambuka ari the prime minister ngay yon pisi. Tanga ruwa po ruwa pi merwaiwa o Mahendra Chaudhary. Yakatuwe haki na kontena kwa na Prime Minister ariponte mwani po kinteresi namata ati Indo-Fijian. Nata, ndatayani pon tesarapaka uyonda waki nda uteaka nipati ati Fiji Association First. Ari ikarikipay me delaypa pati, ari ita uteaka natayinabane. Yasa ndayakina nusiran pa akeriki anakapakamani ya yasa nimanga poro royakina ipukin. Tinanonda nakahipukin upoka nusiran ati HMNZS manavanui. Me ana riyak poroi me atiri pos me samo. Dayan meroroi merenai ape ay ka wo ay kai. Aho ea sa samo an kariyaya pa ena akia rigi taka pomi. Ay ena mga tapiki ang kai paini ka pene. Ape ni saru ya yan tamuan poroi yon tangiran taka pomi. Mende wike ayo etako na minister samo ipukin teo tapanin ay ale vena ale. Pa yei ngay tamaysa yawa tismari uwa tatara tamanin samo ke uwa tismari ni mewa timiriyon tamanin usiran. E mga maroro kina kinkay manusira ni pukin takapomi na pa. Ipukin manovanui, ipukia kain datapuha siyumu. Dekai kanane eta ku ana sedete ana pota kini makuri nusiran ni pukin dekai kini masinan ni ku ayo kini pai pai asa nusiran ni kapaka temai sayo noa temirion na kondi tau teka kan sama yan ana pupusi ita bayo. Esa tau bisa men the Green Climate Fund ni kauring pa eria tau teka kan toromun ni karoi ana wake o ana pepeire ni muantai ni teru pa ana tauroi mind the super El Nino ari enariki menteriri kiai na kondiriri ki uwa tanga wapi maisiwa. Wante eki napa inarangi ni kura kura riki nga iti rotaki. Nako naririki ni kawasi ndi au nino. Ntiririki tanga ruwapua ruwapi maisiwa. Wawa tanga ruwapua ruwapi na wanua. Na namaroro wa rekatoka yu antapa inda itake ate LinkedIn. Au etaku exili taloipuri. Haripon tematanui inda multilateral governance and observer engagement. Ntirapatanu ipopoki. Ate Green Climate Fund. Pate au nino ari etape noko nkai. Eriki nditai ari etape ndikira kia ikapupuente au napa. Tai ni mani ni poka a tape ni panu wariri ki o te pota nōmata a taporo maisia men rapa ni ntiri ki tanga rua poro wapu itapun. E tau ta loi bri, pa en aita ranka i toromon me te super El Nino e men wawa tanga wapi me onoa na kon wawa tanga wapi maisiwa. Hari ena si tapo korakorana me ariri ki napa ntanga rua poro wapu maisiwa a rua pi me onoa. Me a kakorana pa ante tai ei, au eari ki ntai nta kanganga e mputaki ni kanuan pong ka nganga i kapesi men anaitira tau tea kawa hirikira kini maisi ni te pota nāmata. E tau tu apesi pukin tauan kanuan te pung yon toromun pa amenang kai inanon te au nino au ni ka tau taua pa ka nganga ki anariki meiei ni ka inesi ma kanuan pung ina ti metuan rota te apaya panin men te tai ei ni ka rukwa rapenin tiririki na kun epiri ke mei tiririki uwatanga wapi meisiwa. Rongrongon no anapa, imu indokon takabupu erangin kurakura yon prince awa kana kwa ya kauri ngabisa na kwa yuameta pa hadia inipita anuwaya. Haitawu di minister nte meuri Stephen Brist pa aika anarangi nikairota kiliki menta kapupwe ene mekina kinkai ponna teye ika uwarele kia wakara. Haitawu di prime minister Sebastian Lekonu pa yasa ni irakia kinkai takarikina ipukin terota ki menta kapupwe re yuri ankai prince na konta kapene ya ndietata. Ntero pa anakona atani moku ni ntapo ni kwa kwa ntauroi o nikamanui ya ke anarangi nikairota kiliki. Takabupo ya kurakura re yasa ndosi ya hapa ika Spain o the UK me Prince. Yana tabi ni mga maini na kumaini kun. O takatauto ba ana mga rota kingani saman o Czech Republic ni takabupo ya erangin kurakura. Hasa na pan nako tayye ni kauri nyo na hapa ya kane. Yon saman o inakuna nako takabupo ya napui dati Chrysalis. Toro, min banan kripas.
1: Just trying to survive. 314 mini kanvo me nakapos ki roi buki atai nai ni awa nakapo puteni mani buki atai ni mani aki amena yeriki ki meni su anakun duai wa Egugrei ami kampana e Triple T Enterprises in katamata panimua memta kani mepunga yo e wopi mono one soon.
2: O e na wagi anata poni kaki posi buki mi mena simi arepo opo ita poni pairi. E na tokin tebi me isu one surai wanga wopi mono wa.
3: Minun kaya kani, poi na wagi nita. A program yon e kapoto a tei naini. Ale e tagi narana e temis Triple T. Dito sta? O si kukurei na pet gosapa. Anang ila pukon yara kapoto
2: Ayo pun takawai to wana rangi ni kakawa ki bukin po to haya ratei men wari rikeya bonga ni kan kari kira keya roya me aya tarina o ye confidence i mind i kawai rakeya
3: ayo aratei po to haya na sira masura pa amaeve kata ka po to ayo pun bukin kan korawan ya musilawa ya wakana yo ya po ya taina sini mesbumi akira tau roli kota matan amiu su ami makoro ake ami community na kanwaya apun rangi ni matiroi
2: ay kai den na rakanwa
4: wana jangai kia kia
3: I si pupoy bukia ke akawome, o ni me pupo te tara I bukia, ake akatirimen. O kote bukia pati boti trai ya katege ni kalau yang kita yo kakak tu pun buat tetara ibu kia ke aida pun kau tak boto ni kau tak gina kakak tu kau naya mau pa fong ya ramal tu boti aida pun kamu ada awak ikut kurai dah buat nak kau ya ratai mesepuran tetaja yo
2: kanwan aida kau boto atai nai ni
3: tuan gadwo wawa salongwe teruwa talent show awa Kilibastas, oh takad mewa speech. Kano ane yakapoto mani.
4: Tawa na the stage walk at the modeling. Wawa runway show. Tenua talent show. Awa Kilibas dance. Oh takad mewa the speech.
3: Ibukin pa rin yung dorona. Ori takima aramay nobis. Yon tenamba. Isuwa tenua kaya. Unawa isuwa. Tapos isuwa awa. Ke isuwa na mewa tawa na. Wawa taporo noa. Luai watuan, kepone kawarida, na wanta bagur narta buare. Peso, are kaitara mete ispong. Kamra pa, oh ina tikiro ya mika kata uroi manta suro ya yawakana yo! Triboti! Enter! Enterprises!

0: Laurin Koyte Kiribas. Terakhir wanda mga katawroy, maandungan na nakapuy may suwan ino ame tatang mga Kiribas. At tangira ko ay pura ilura, pag Kiribas tabo ba to? Anday tag mani, atin amday tan iyang, na TPK. Ngaya wakhan, kanurungan na anniversary ya mi kampana, at tangira ki at TPK. Ngayari sinabokong ko ito sa karikilaki. Pa, napakaroy dupong nga tukwara pong nga tukwana nagas wawa tanga o wabrino o nowa.
1: Kike na inewa manigo. O kanim ko itarikin TPK o umurape na kangani manigo o nakakuroy pugin na miyang. Ito ko tutehan na pakaw tukwana. Sa karikilaki po lingaya kilingin tirikilaki. O inangangan di kaya yoy roon kung si TPK ay napuuto kayo na miyang ni karikilaki. Let the rhythm do the rest when the lights
0: go down low. Ay nga yari, ganun na po di DBK, ano mga karakwa na ba na special loan, ay kanokuro ano tayo sili ka na ilom.
1: Namaki na special loan, ni mo amin wapimerwa wansu ni karakwa isuwa nakas, wawate nga wapimonowa. Tamayin siya ako na nakupon ni mewapuwa may nano, o ni mewate nga may ita. Tekanda niyan di special loan na iyo, pangkoy ariswai po itiran ng loan. Kukunan api ang kain top up na kung kurakuran ng kapomi, may kurakuran ng karikimani. Ari na kunan ni kaitara ang kapakapaka, nito wawan wiki kinti na makain.
0: Ikakawa kaya yu ay nga yarin dimini sa iyong kana erike amunyamu o atira atauku kawarira bako nakakawa arun taisin anakakamakuri TPK niligane kame buwaka mungi on them loan anakana kwa rinako yankai o inarikane da buwaka mungi titay yatari tikaini piyari yankai inariya inna kiriyon tinu watapong man in them loan
1: inariya inna kiriyon tinu watapong man in them loan inanun pen DPK arinanuna penariya insandin inanun nam bank accounts kenterimuwa kinakoyim nakon nam mapimokoro arikomena yay toko nasisiragi pa eka kira tei nako anakatangomane DPK eka anako nande ki rom the special loan na yu business ke commercial loan kita katangomane ibukin takarikirake enako yu ameta nako aki yei yakarikirake awa ki aspayamua ay yakarikirake the social development loan ke personal loan ibukia tani makuri nanatapo ni makuri nako titauteaka kampana awa ipon tani makuri in private sectors unsecured loan yan social development loan na yo oi ekenes na koimi ke kamaspa makuri onna kitau ami kapomi etaraki me kora kora nan pakapai te wo one week te home loan ibukin katen te moyenga katameru o puntepe yon tarawa o wonnate
0: energy efficiency and renewable energy loan. Ibu kini kapu on the solar set. Mana appliance? Ah, ina kuna anda ngati sa mano man meteroy man kuna kuna tay. Toruro support loan. Ibu kini tan reben tan na kawa tan uno niki. Sa kani kila kinde store ay kawo niki o ay treben ayo e kaine si na ko yahain na bumakoro ni kota kina Christmas. The bridge finance ayo e kaine si na ko yata ni kani kila kike kampana ati kaya no tibu ko nuwaro ko ati kuna kura yan na kitakte. Alin nga kapara anata? Jetay yawa ako. Yari kini nani na ko na katangoman na TBK ay yuko kure ni katonota pa yai na pana katokoma ni ayunus na kon kuet yai ni are pa kamre ni kimare nan tibi no anu na kon ni bi merwewa te kan tani ngan te katokoma ni yo pa tibi ke yena kina am tarna ai etangeria pa na kargere ke dibugere ka bai am na mutu kai na rekim oi pon kai ni dibessa panen
1: ena wa ke yon to wanan sura wo wa tanga wo bi mono wa o esana ki te mais pasite ngau meni meni bukia hain on na pe o wa ngau ni bukia hain south taraba o wa ngau ni bukia hain pe so te mais ya ona na ko pon to wanan tanga o ena ri ni para ina non wo wa teririki me pe khona en me wo te pesen sin ka tuari ri
0: ai bukimi ta ni ka bona internet banking ni me to ne ben kara pa ingami o sa musinga mi ka me ta ta roi ni na mi ka na ko mani aron nai kai korian naran de satangomani o the loan account number ya kakawa kina pe pe in the sum ka paka paka da konna na bank account number TBK wo tenu wa to wana no wa hawa ke 223164
1: ibukin ka tapaninan rongrongona o ka mata yo kan ka barina na robi si pairi ki ken reita ki na kon namba ai ka isuan me wa ke wo to wana tapuro no wa ni me wa isuan me wa ke wo to wana tenu wa awa ni me wa ke isuan me wa ke wo to wana ni me wa ni me wa o onowa tenu akia taporo wowa towana towana onowa nawante makuri kie kawara ara agents yo anna miya pa makoro ibukimi kaini Christmas kawara ara branch in London kie ni katai tarepo na ikai isuwa ni mewa tenua wanua towana tenua awa ni mewa ke onowa tenu akia akia wowa awa awa wowa
0: kanda pandongorami apunipanan TBK directors management or staff ni katikiroin kami ina nakapu ima isuwa ni inoameta apara kilibes awa yena karabaraba TBK ina koimi ipukiri kinakin na nakakamakurin the man at tinapuy merwe o tiriliki. Alagaw man kami, the memory mayroon na, the Roy mayroon na, o ati tapumuwa mayroon na tuwana. Kanda.

0: business promotion, business promotion, business promotions, business promotion.
1: Business promotion. Nakangangain ka na ko promotion kaya au katanwata, yohan ka na ni gilipes ko kuna ni buwakay.
0: Aki ang na ikoy ko ito. Sinaita ko na ng SIM Marketing BPA o ako na buwak ko na ba na ko na rin ko kanta na ngayon.
1: Yan yung kangangan ni karawan ng promotion.
0: Ngatwa ko meti ko, natawa na iron Marketing BPA. Sigunando ko na rin ang tanay Ani karoa am tamay na kon na reko tangiria. O sikuna na ni karoa am script. Nila nang tirinyo. Kutiyaro. Arin ka na yung urat po dal nalita. O yan kun yung tagina ka naruna. Tangin ang promotion na rin nakala ko. Kina nun pala ni Pilas. Kuna kuna na bando kon nam tabo. Ni create a promotion na kon na ba. Arin ko po ni kanta ni ngaya. Bangaya and a tangi roy. O yan man nila roy. Na kon te po dal nalita.
1: Deita kina ko ira naranampa. Ono wa tenua kia tenua kia to wana ni me wa kia. Isua tenua kia akia to wana wanua to wana wanua ke marketing at bpa.org.ki ke message na koira na Facebook page BPA Broadcasting and Publication Authority ke PPA Māori FM 89.9.

0: the waterfall?
1: Yeah, ni ko kaya nang kamendeng era sin the waterfall.
0: Yeah, ni. Kwa tin yan na nara kadi kiaro na nasin kay waterfall. Pa ni kan lana happy po sa hate mai.
2: Wala na sin waterfall na. Simara rei. Wala na waterfall.
3: Kawara kay na sto waterfall ni bukid po ka. Ya ko tiyo kitay ta para kon ate ni to an to men na waterfall.
2: Ay na. Yes, it's a good race, it's a good match.
4: Yan ako kay Tehisin, ibigil po kami.
2: Wow! Kawaran kay Mangan Waterfall. Ari kumakain na nga yaketa na po niya at namba F. Tawa na hakiya-hakiya. Ibigil pa kami nindawar na po na.
4: Yan ako kay Tehisin.
0: Oh, matay ang kayero ko Tehisin yun na pera kita.
1: Ibigil po kami kawaran Mangan Waterfall na diya kamakain na nga yaketa na po niya. Tawa na hakiya-hakiya. Ibigil pa rin nindawar na po.
5: Kapwa ang tanas mo kay Honoria na po Roy kahanat Roy Bumi.
6: Kukunan mo talaga buka naman ng tada sin men de mo ka.
7: Men, start with a one away to go. Yan broadband, that's a gift to.
0: Katayan kay.
2: Wonderful! Together, we can!

wa ndaripone ika isuwa nimewakia woto wana woa nimewaawa o isuwa nimewakia woto wana tenua tenua wanua ke email na atresi saika knla@mowi.gov.ki of archive@mowi.gov.ki hau ki metarwan the library or the archive si bukina ya services na koya tipota nameta ntaya aikai tainu kin the library pon mende mwane pong na kontaka wapong de nga pong jorwewa na kontaka kantai kwa taimi ni nawa ntaka tenipong de nga pong jorwewa na kontaka kantai jawa awa taka pong ee ni mwa na koya ameta ntaka ni mepong de nga pong jorwewa na kontaka taimi ni nawa ntaka ni pong de nga pong itiran rwewa na kontaka kantai itiran tenua tapi wana services the library membership kuna kangandiki pati member si wata MID card to wana maigwako na national ID card KBF card driving license ke ang passport kaya mi pong inipong ibukin karikyan na mi membership din po ang the membership ay kay preschool na kon primary din mo tatara api sense o wawa may sintepo kaya ako nang tamwaki kawarinan din mo tatara api sense me din mo may sintepo kaya ako nang tamwaki o adult ke ikaw ay nimewa tatara ano piti sense o nimewa may sintepo kaya ako nang tamwaki menin tayin tamwani po kipon wawa te wiki metesuwa and piti sense yon to wana te pukin katuwa pong gana ya kiyuki te pukin tayina menin te memba kon to wana te liriki o ekunani menga kapuwaki programs inanan te library kona yei te US kona mekanwana activities yon te science technology engineering and mathematics STEM program ibukia den the primary nikatuapung akapunganan tayen technology devices irovia aten kawarinan ibukina yakamete pai akakai kay the Chinese corner nakanwana tapewa bukini marabare computer katome mente internet ibukin to pan kainana ya dei na customers and the research metaibi reading session na revare kakiro ya iapetera yan janganano nikatua kone pong kuraji irangi nikawuma the reading session nikatua kone pong ibukia na simio sipumi pakuna nikakawuma na kone katangan roy warekan teha iro ya kipuna ya te ni metan school library ayo to wana may pohom na services the library ipukia rei ni mua mente primary na konte kawarinan rei pana bantu nga kiro ya rate na mente bare o ina kona andikira ka ya tai pai me ya kona pai ni nanante jete te bare bare o to kurupoki au aka nga kirei rei na ko pana rien ka tina tua on ka wakina roi aya library o niri anakai ni beire the school library tain mungkin te archives men de moni pung na kon takate ni pung iteran duai wan te nga pung na kon iteran tepi me wo wan te pangantai o nga iteran to wan an te pangantai na kon jawa wan te pangantai nikiran jawa ni makuri pun na yatai staff ni ka kai o ni kata roi pe pa ki ana na ngotira giro ya customers ni te pung ari mina kana ye ki re ken te pung ane je ka pung ina pun si yo ki dia customers ta ki ye ta noran rong rong wa ki arabia ki ken ka wa ki na kin ta yen pirim pun na yatai na pe ta in dere ya ki akaroi ya research yon rongorongon ki dipes ni kabai te khani me pung pun te jeran tai ai jeran goe wan te na pung na koni jeran te pui na wowa noran kaina non te archive si ria customers o eriwan te mai sin ka tua pung o e perunga ki te mai sai ka na konan puoga ki te pung to wana pa angam yan mere na kapenya ki na kon wobi te minis ipukin puogan te nanna me te nanna Pakunan nukira ki pepa ang kanaya kiri kente pungan na kente pungari ni. O erangin ka hawa ki pa anakunan reki puka ya ika apes ni ka tua pung. Weakuan reki ni puka mkana watay rungurungun roi pai ika kuna kakayo ana narun aran na muameta ke nampan na minis merikikiya. Rungurungo ika arikin te archives. Rungurungo ni kiri pes ni kawai. Minisin na pa ni kawai. Tirikia ni pai pai. Tirikin deusu mekasin ke niusi pepa mentain to korene. Owai pun rongorongori kita pe owai kai re kiri keme abera kiri bes. Owai ta yani pirim ke tape sa kia radia kia i rongorongori kiri bes ni kawai. Pon putan te rongorongo yo ante pe ana te pepa pon ni me apite sa.

0: greatest of sinners, Abunuque, and a homoran to Tayu. What any of Manakatuati, the Wigger and Nam Store, Kenko, and a homoran of the Tayu, what any of Manapunigra and Wigger and Matter on the Mouse? And come out of money! Anki ya kukapungona kila kia kwa wako uri na nondeneri kwa tani mbana sindi na kila kwa nondeneri amukira hali ya pundoro kuna mbana katoa wiki ya ramane
1: ing daita kina kwa marketing at bpa.org.ki kita rapon na kwa ira na kwa tenamba ono wa tenu wakia to wana nime wakia isuwa tenu wakia akia to wana wanua ipukini puwakamu tariki amukira oriki aiponda mkora kakia amega isina nikuni kiripes aria na kuna andiki paye bepa ni marevare ni kakaki posumin aya makuri kura kura aria na ponu kuna anape mnanganaki to relax o te miungo roi te vini vini roi o te yango roi o te rau na kiem te stress
0: lano nanta bepa ato wina a ira kakawa paku kuna anape nori ta yana mawa kia post ipukini makuri na ilo unja tauteka, na ilo ya business, na project, haikati ina tuwa nikakatanu wataki. Nino na batu ugira, ngaya hiyo ina kakawa kipukim. Saksi ngaya, ipukimi ina batani business. Iti ina tuwa nika yon namfeba ni kongura ati ugira, tojo kanta yon pakana po. Naka kongura anariki, dungurungo, haikari ang kakawa ki. Nimu wanda ni pondo kongru kunda para ati libas, tepe-tepeke, awa iti yon na. Uringa, pampepa ni kawangura ati wakira, wansingaya ayakona nangani kwa tia taipa iroi, lano ni makuri, lano ni tayani pisinas, lano ni ngurungo, ayikaka kawa, awan nesu roi, awan kuwa roi.
1: Tai mani nga nape, are, kapuwaki na mwakira ni puna sito wana tatara, kuna kuna ndi nako nape, ipuwa kona ra pene ni katiki roi, are, idro ni katua pene ni tena makaina, awan ni katawrawa ki kanuangana ikapunrangi, ni meti roi, awan ni puwangana ibukin na musu.
0: Pampepa ni kawangura ati wakira, kuna narana, wati saka to me the sakaniko na akamwe tibes o ada akikurano nako na haya wakera

0: Kanwo me anakaposki roi putia tai naini awa nakapo puteni mani putia tai mani aki amena yeriki me misu anakun duaiwa. Egugrei ami kampana e Triple T Enterprises in Katamata panimua mentaka ni mapunga yo e wopi mono wan soon.
1: O ina magi na tapo ni kagi posi buki mi me nasimi are po po tapon pairi. E na tokin tepi me su wan surai wanga wopi mono wa.
2: Miran tayo kan ni, hoy na wakin ta. Ang program yon ay kaputo at hindi ni. Ali, yatakin na rin at ni Miss Triple T. Dito sta, o si kukuray na pepko sa pa. Ang nangira po kun, ar kaputo at hindi kayo at hindi ng bali na yung title at ni Mr. Triple T Rising Star. Ay kamera! Yaro ko ni kawana na karuto na.
0: Eh, ngayon, program na kaungay yan na sira na sipura. Bahanede ka, on the station, ikosi ya yako na pay, ne ay yatare na. Owa ipon na pupauto ka aki yan na pay, bukin ka kurakuraki na yatare na, nte ipu ako ya tukuraki, o ne meroro, nroreya ay kay. Ayu pun takaway to wana rangi ni kakawaki bukin po to haya ratei men wari rikeya paonga ni konani karikira keya roya ne aya tare na o ye confidence i mine i kawai rakeya
2: ayo arate po to kaya na sira masura pa anel kata ka po to ayo pun bukin kan korawan yang sirawa ayo wakana yo ya po ya tai na sini mes bumi aki na tawron ko ta matan a new so a mi makoro ke a mi community na kanwaya apun rangi ni matroy
0: ay kay den na rakanwa
1: wana tanga giya kiya
2: Isi pupoy bugi ake akawome Oni me pupoy tatara ay bugi ake akateri men Oko teye pa tri boti itra ay akategi ni koroin tatay yo Kakatu pupoy tatara ay bugi ake Aida po konta kaboto Ni ko tagi na kakato wana yamo pa fongum Yeram man tri boti Ay poli ka mwara o ay kakukuray na wagi na koya Arate ay masiguran tatay yo
0: Kanwan ay akaboto atay na ini
2: Tewa Gatwa Wawa Salongwe Tenua That is so. Awa, give us stars. Oh, takadi mewa. Speech. Kano wana yakapoto ang mani.
3: Tewana, the stage walk at the modeling. Goa, runway show. Tenua, talent show. Awa, Kiribas dance. Oh, takadi mewa. The speech.
2: Ibukin pa rin yung dongro wana. Orita kima aramay nobis. Yon tenamba. Ay suwa tenua kaya. Unawa isuwa. Tapor isuwa. Awa. Ke, isuwa na mewa tawana. Wawa taporo noa, luay watawan, kepo ni kawarira, nawanta ba kurin naratapo ari, peso, ari kaitara mate ispong, kamra pa, oh inatikiroye mi kakatauroy, manja suroye yawakana yo, Triple T, and

Ayapan po rin ito po yun na yun, panahan Melody FM 89.9. Di takahan taning ay papag pa. Esan, wawag ito ay kanwa nam tayo di kayo. Hiking ko yan ito ayan ni mga ngam. Ya, wana pa te temusirao na te mesu na nante tayo di kayo. Ay, kaya rin po nukuna pa yan ito kinakanwa na raka tayo di. O, sa mga kais po, kinakunta yung nga pong kurara pa rin kinuram. Ada saya di kenderaan itu ngaji dikira nih ira tatau pih korapan noram katikirai beranam nam tayri kayu ada di nanon nam weekend payna teh tu tarat tararoi asal nengah popo nakon tayi nabo.

Mau rintai ngapung eh. Gaya tapi nua tamaka. Anta benda kakak pupuan tain di mani ngapung ayo. Was kau ringa kita bayi tuan yang mantep bongan. Teuso. Teuso pun temuan uman dire. Temuan uman tap. Ah temuan kawa. Imain tina kau ya tiay inanun temuan dire. Awa pun dire ini yang mua mentemuinga. Imain ayah kau nani kakawong anak kau ya tan dire. Awa kakawong mua anak kau ya ayakar. Imain ay awata ni kanuan cion nape. Awa awata mua ni pahin kapeni. Nana enua rumenta mui ngaya. Ngayarin na susira kini kong temoni nga po ngayo. Tiyaka kini enua rumenta tira ane ko karikira kia inanun mui ngam. Temoni nga ay peste mga ingay inanuna ke yay tiwata yay. Temoni nga ay peste tiyaki kapiruro inanuna ke yay tiyarunda itaki yay. Temoni nga ay korakora te karawawata yay ke yay te pautuka inanuna. Teusu ay korakora, saki teusu ay kororoy. Teusu ay korakora, pun teusu ay irineya, pa'y na yay tiritaki inanona, e pun nga na pa'y inanontay ay ka akanganga. Ndiyo na pentepong ngay, merihirakin po'n pa'y, kakuan me karawawatan temmakuri, awa'y tapiriki ay kapes, o'y rang inipibit iraw ya karo, pa'y na waya kuwan kuwa. Ina pipit ina beti yaki tato na kinnano. O ina peisi ina beti maninga panasira atataraira patira arora nikaitaraira kanganga. Nkana akia temani awa ataya atei. Nkana akauntia kakaru awa na mekinna atei. Miankani ako atakite tangira awa ponna kikonani maninga atei. Nte maninga apungei o ikamuain kami. Karo mesina aika kamwayan teka teka. Kengkwe tekaro ketisina. Aya ketuam meko kaikawa nasim nsinkwe. Keto ankwe ya kukarikira ke nasim inanunda miusu e maiskaina. Kataya anani mewa teminis nteponga yu. O kataya karawa reitakim me musu. Teka teka menasim. O swanginya pa wara tiraya na mekin. Ongora irona o taisiribure yamu. Ntai tapetai au aki kawa kina temane nasira. Aki tangira tepain tangira ya kukura, me atangira aratai irarikia. Nkai karo ngaira, sepandia ina pendataya, paia yaratai nipontepia kini irana peiponi iroa. Tekaro ebes terawawata kisi nipon tekaanga ngairoma, enakon konani kevia korakaina merawawata naane, nakon muingana. Sepan kaanganga nakonda nikon mekina. Tataro na kondo wari enuri ka ngangana. O di metu ayyamu me positive. Yaka kawa kia takina. Pankana ya intuwa kini kurakura tekaro nana ayyamu awana na mekin. Awateyi. Anapundikira kina bende mekina temuinga roi temeno ate kukure. Temuinga ya rau ekarikira kia ateyi aika aoni mekina oinda ya konapai. Ateyi aika kurakura menu konapai aikai. Anakarikira kete community e meureirei o ni korakora. O community isa ika meureirei menu korakora ikai. Anakarikira kia o ni katia te ingapung e eta meruariki na kondiankai. Nte ingapung ei, o asarini ate tautana kinnanu yonteun. Sakati imetua tereita kieta merua na kondiaki kapiruru. O asarini ate tangira, engea nkana sakua. Teusu sakisiyara tabo esimea kanna. Teusu ponte tabo ariamuani pungiye kimeyei tianuani meyo. Kamna tekiroi namye ponga iyo, oibiyariki tepongei, patepongei akakanwa eswa penipen. Omeni koana kimoyenga miinti ota, tekarinerini oateina.

Kunante teleipa, area nakiron de doare mesta iudala. Ya karakoira narada yon meori FM maitinan pait nainte inga apunga yu, tepi meto wana te menesen kai imuintia wai suwa, de inga apunga yu. Ya pandai tarikite, taka meori maitura nagoim de inga apunga yi, rawa kwa usma kato ngurai yon panan meori FM maitinan pait nain, kaya ni meni piom teka me yon tepas, kaya ni yani meyengam, pat nako imkaya na kwa karikia panan meori FM maipairi kita rawai kai, Menam tapane ko kwangongura me yei ki esina. Te metan maa kina ko andai tana ko kanwan nara weekend na yung kai kia kanwan na ki. Kai pata weekend ngay yare na pun maa ki meangkwe meane ne. Ake ko na enato ki te takaan taninga yei ki te taninga rus. Hoan usi metan minanon te tangay na po wayo. Takupa ayo roi am tain karoy na ko si pangam. Imuinte pakan takara wa ya kimento to ki ki ngai rente ta yung kai ya tapen pakara ki tantai na nante te nga po ngai yu ta ko pa narangin nakuroi kanwan ngai na ayung kai ya pon na sroi te ringa ke ya nora ki metantai nanga otana kapuopuena ina nante te nga po ngai takan tani nga pa asine na pempera kan ko ini nei ko ke na te metoni ka kaunga ko mai kai Jara pa na kunan na kurai kan wan na ko wa ki mangai ara katan wa tang kan na kunan na kurai an ni teran roi wan wa teng ha pong ai yo ai re teran ko kan wan nam tai tei me toi dari kiu na pon wa ki na ko meri tan ra kausus an deng ara ngana pe ngoram me ya katan wa ta ara po ta ki na makuri ya ki apo po to ka ngoram ina non te ta meron tangai na po wa yo

0: Wait, it's a business. Ah, one way. At a home around the day you. What any man got to watch the Wigger and them store? Can't go at a home around the day you. What any man upon the Wigger and Matter on the mouse? El Camel Romani. Anki ya kuka bungona kila jaka wafu huru na nende neri kwa tangi ya bwana sisi na kila kwenye neri amugira ali apondo rogo na bwana katoa wiki ya ramane
1: ing reita kina kwenye marketing at bpa.org.ki kita rapon na kwenye na kwenye namba ono wa tenu wakia to wana nime wakia isuwa tenu wakia akia to wana wanua ipukini pokam tariki amugira oriki aipo na mkora kakia amega isina nikuni kiripes aria na kuna andiki pa ya bepa ni marabare ni kakaki posumin aia makuri kora kora aria na ponu kuna anape mnanganaki the relax o the myung roi the vini vini roi o the young roi o the rau na kiem the stress
0: lano nanta bepa ato wira a ira kakawa pako kuna anape nori tayana mawa kia post ipo kina makuri na ilo unja tauteka na ilo ya business na project aika hati ime tuwa nika katanu wataki nina nina batu ugira nga ya hiyo ina kakawa kipukim sexy nga ya kipukim ina batani business iti ime tuwa nika yon nampeba ni kongura atu ugira toto kanta yon pakanapu naka kongura anariki dungurungo aika hara ng kakawa nimu wame nipundungurungo kuna pera ati libas tipe tipe ki awa iti yon natin uringa pampeba ni kongura atu ugira wansi nga ya ako na nangali kutia taipai roi lano numakuri Lanun tayani pisinas, lanun dongorongo ay kakakawak on this roi, on guawa roi.
1: Tay maning anape, are, kapuwakin na mukira ni po na si tawana tatara. Kunakuna din na kunape, ipo akong narapenin katiki roi, are, idro ni katua penin tina makaina. O ni katawrawa kikanwanga na ikapunrangi, ni meti roi o ni buonga na ibukin na musu.
0: At diba ni kongura, tawagira, goran na lang na. Patisa katume, tisa kaniko, na atam metilibas o ata, at ikuranwa na ko na kaya. What? Get it! What? Get it?

0: Kukua ni ya mwaka wa imi bikin promote na kena business ke amtako ni makuri ke amorganization, community events, owepo na public awareness ke kuya mwa mantayin kina kimiro ya customers ke po na mtake te ori ki kaya khan po minta kaya nama ta hey.
1: Yaman, yaman, karuan kai onik lam romorong yon tapo sa nama ta lang interior. Ari ngay yan na punan ka tada ka onik sa mga tagi karuan ng services na po. Ito tayo tawo na mga tayo tawo na nakon tapo sa nama ta.
0: O na koy miya na po tayo ni makuri sa tao tayo business NGOs po tayo na rey kawa kurubu o ay puningay rin ka pene. O tayo ay kanako kini ng katanwa ta yon interior. Puntuan na may po ako ng plan ni bukin ng kakatanwa ta ke ang promotion. Ke am kawai ibukin na marketing, ibukin kawai eriki ami customers, aki kam targetini na mi products ke ami services. Ke ibukin na mi katanwa tayi karang ni puwanga na o meni kakawa ibukin ayata tayi tipotan na ameta.
1: What bang bang! FM 89.9 was seen them in Kwawa, Akura Nanganiko take a pen and the Mera, if you don't again service, I got professional, or sexy hair. That I know rates in other, I got Akuna, the Bobo Kitawa, and the Bobo Kitawa, or in Metroid. If you give me any boat taking the Maguri, communities up on the boat and Nanda, I you and Lenny at the house. See FM 89.9, Wepa!
0: Kawarira, or Katanwata Mangaira, Ntepung, eh? Ibukin di kirong-rong na panin o rita kinakoyran tinampa ono wa tenuakia towana ni mewakia keisua tenuakia akia towana wanua ke message na koyra na na Facebook page PPA Broadcasting and Publications Authority o Maori PPA FM 89.9
1: kepo ni kawarida o pondrogo na na frantex ipahiriki kepo na busimaya kiai mata muangari he he.

0: campana e PPA. PPA pun to wana me pohonna na campana ke ana eso wiste da utera are yamina yam the Ministry of Information, Communications and Transport ke MICT. PPA puni bugin kongora yakin te kiribes. Aikai ana main services si bugin te kiribes. Dinanan na radio awana pebani kongora at wukira.
1: The radio. Katano wata ke promote na kin na kwan business. Korawan te in kongora. Nakarnan nam rongorongo. Aika bongana. Ibugin te bodan na amata. Sexy ngay. Na rinanan na dahan pebani kongora at wukira. Awan kunan na nagarne kanoan nam promotion. Ibugin na business. Rinanan na na face te wukira. Inanan na dahan pebani kongora at wukira. Iti metu ane bani kuna ane karini yam katano wata. Nikarini yam rongono. Bani kuna ane wala ka giro ante pota namata. Ina nung zay to wana matay to wana. Wata ye ante bani kong ora ante wukira ante tayo yo. Yenang kura kura ana akino anang kura kura wana ka nero ante pota namata. Ayari ayu am chance. Get the services. Yeri yam rongono. Karini yam rongono. Bana bore siya kino nang pia bata wukira. Bana kuna ante nota ye. Am service.
0: PPA ete metu ane bani karana service yon tera vera vera.
1: Ay kari yaki kina vera vera kiti metu ane kako roi PPA. Tiyagene. Uringa pa ye yana studio. Are you going to be a good one?
0: I'm going to go to the next one.
1: Yeah, man!

0: Laurin ko ite kiribas. Tira karuan na makakata uroi mandungan na nakapi may suwa ni nome tata mga kiribas. At tangira ko ay pura inura pag kiribas na bobotu. Andai tag nane at tira amri ta niyang na TBK. Ngaya wakhan kanurungan na nani misiri yami kampana at tangira ki at TBK. Ngaya rin sinaboko ng kwede sa karikirake. Pa, napakaroro ito po nga ito. Ano po nga ito wanan nakas wawa tanga o wabuyina o nowa.
1: Kike may newa manayko. O kanim ko itarikin TBK o umurape na kanga ni manayko. O nikakuroy po ginam miyang. Ito po tutehan rin pakao ito wanan. Sa karikirake po ni ngaya kingin terikirake. O nakangan di kaya yoy rom. Kung si TBK ay naputo kayo kung nam miyang o nikarikirake. Let the rhythm do the rest. When the lights
0: go down low. Ay ngayari, ganun na po sa DBK, ano mga karakwala ba ng special loan, ay kanakuro, ano dahil sili ka na ilom.
1: Nabaki na special loan, ni mo amin wapay meruwa yung suwa ni karakwa isuwa nakas, wawate nga wapay maonawa. Damayin siya ako na nakupon ni mabapuwa may nano, ano mewate nga may ita. Tekanda niya the special loan na yun, pangkoy ay reswa ipo itiran ng loan. Kukunan na pa ang kain sa wapap na kung kurakuran ng kapomi, may kurakuran ng karikimani, ay rin ako na ni kahitara ang kapakapaka, ito wawan wiki kinte na makain.
0: Ikakawak yo ay ngayarin din sa iyo ang kala ere kaya munyang o atira at ako kawarira pa ko nakakawa arun pa isin ang nakakamakur TBK nilingan ka mabuka mo yon ng loan ala ka nakawarin na ko yan kay o inari ka na mabuka mo titay yater tikay ni piyay yan kay inari ay nakiriyon tinuwa tapong manin ng loan
1: inari ay nakiriyon tinuwa tapong manin ng loan inanon pen DBK arin ano na penari ay insandin inanon ng bank accounts kinterimuwa kinakoyim nakon na mapimakoro ariko menayay toko nasisiragi pa. Eka kira tein nako anakatang umane DBK ay kana ko nande kay Rome the special loan na yo. Business ke commercial loan kita katang umane ibukin ta karikirake. E nako yung ameta nako aki yeye ya karikirake awa aki aspa yamua ay ya karikirake. The social development loan ke personal loan ibukia taani makuri nanatapo ni makuri nako titaw teha. Kampana awa ipon taani makuri in private sectors. Unsecured loan. Yan social development loan na yo o ekenes na koy miya kaya maaspa makuri on na kitawa mi kapumi. Itaraki, may kurakuran ng pakapay, ito wawan wiki. The home loan, ibukin katiyan temuyenga katamerwa o puntepe yon tarawa o wawan natin.
0: Energy efficiency and renewable energy loan. Ibukin ka po on the solar set, man appliance, o inakunaan na nga tayo sa emeno, man matiroy, man kurakuran tayo. The rural support loan. Ibukin taan ni Ruben, taan na kawa taan uno niki. Sa kanikinag in the store, ay kawari niki o ay tiraipin. Ayaw, ikainis na ko yakain na bumakuro, na ikotaki na Christmas. The bridge finance. Ayo e kaine sina ko yutan ka ikina ki kampana. Ati kaino no tipu ko nuaro ko ki kora kora yan na kitaki. Ari nga kapara ana ta tetaya wa ko. Ilari kin nanin na ko na katongo man ti BK. Ai ku kure ni katono ta pa yei na ta na katongo man ya Yunus. Na ko ku ti aine ari pa kamre ki merlan tipu no wanu na ko ni na pi mer wewa. Ti kan tan nga ta man ya yo pa ti BK ye na kina am tarna. Ai itangiria pa na kali kike. Ti bugini ka pa yam na mutu. Kaine ri kim oi pon kaine ki ni bas panen.
1: Ina wa ke yon to wanan surai wo ta nga wo pi ma. O esana kita mais pasiti ngao meni meni bukia hain na nape awangao ni bukia hain south taraba awangao ni bukia hain peso te mais ya ona na kopunto wana tenga o enerie ni para ina non wo wateririki me pekona en me wate pesenti ni katuaririki
0: ai bukimi ta ni kapona ti internet banking ni metore ben garapa ingami o sabu singami ka meta ta roi ni na mikano komani naron nai kai korian na rande satango mani o the loan account number ya kakawa kinapa pa in esam kapakapaka da konna na bank account number ti BK, wawa tenuwa tuwana ono wahawa ke 223164.
1: Ibukin katapaninan rongorongona o kamata yoga ni kabarina narabi si pairi ki kenreita ki nakon nampa aika isuwa ni mewa kia wawa tuwana tapuro ono wa ni mewa isuwa ni mewa kia wawa tuwana tenuwa awa ni mewa ke isuwa ni mewa kia wawa tuwana ni mewa ni mewa o ono wa tenuwa kia tapuro wawa tuwana tuwana ono wa namante makuri kia kawara ara agents yohana miya pamakoro ibukimi kain Christmas kawara ra branch in London kaini katai tarepon na ikai isuwa ni mewa tenuwa wanuwa tuwana tenuwa awan mewa ke ono wa tenuwa kia akia wawa awa awa wawa
0: kanda pandongorami apunpanan TBK directors management or staff ni katikiroin kami na nakapi na isuwa ni inoameta apara kilibes awagia nakarabaraba TBK na koimi ipuki kinakin na nakakamakurin the man tirepuy na ruwe wa tireliki alagawman kami te meuri meirona te roi meirona o ati tapumuwa meirona tuana kanda

KNLA, KNLA. From now on, I'm going to be booking Kiribati National Library and Archives. KNLA, I'm booking Kiribati National Library and Archives. I'm going to be booking But the one at library pun tetapun tango poki bukin karikian tia taipai rinanun te barabari o wowa archives ke kawakinan no tararuan karakin no rungurungun kiripesta ni kawai. Pun to wana mei pokon nana divisions the Ministry of Education are kaputak yan nana tararua te sakorupokin te potakin deirei. Ete ni teran te pairik sikuya are mei mei nuku on to memet boro woto are kapungana te Lands Management Department o ete yo abisin te archives in te mon floa ni teran te Roboto ari mai mai ko. Ako na andri kyo apisai ka the library or the archives yon taripone ka isuwa ni mewa kia. Woto wana wo ni mewa awa o isuwa ni mewa kia. Woto wana tenua tenua banua. Ke email na tresi sai ka knla@mowi.gov.ki of archive@mowi.gov.ki. How ti metar wan the library or the archives si bukin na your services na koya te pota no meta. Ntaya ai kai. Nukin the library pun mentemuan pun nak kontak awak pun tengah pun jauh wewa nak kontak pantai kuat ini ni lewa tak kata ni pun tengah pun jauh wewa nak kontak pantai jauh awak tak kata pun ini muat nak kau yang neta on tak kata ni pun tengah pun jauh wewa nak kontak kuat ini ni lewa on tak kata pun tengah pun ijaran wewa nak kontak pantai ijaran tenua tapi wana services the library membership pun akan handiki pada member si wata mighty card tu wana mereka pun nama National ID card, KBF card, driving license, ke am passport. Ki ami pung ini pung ibukin karikian na mi membership. Tain pon the membership ay kai preschool na kon primary. Tain wa te tarap license o wo amay sin te pukia ay akunan tamwaki. Kawarinan tain wa te tarap license me tain wa amay sin te pukia akunan tamwaki. O adult ke ikawai nimewa te tarawan upi te sens o nimewa amay sin te pukia. Eko nan tamwaki. Menin tain tamwani po ki pon wo at the wiki. Mete suwa and mepi te sens yon to wana te pokin katoa pong. Gana yak yuki te pokin taina. Menin te memba pon to wana te ririki o eko nani nga kapowaki. Programs inanon te library. Kona, yay te US corner mekanwana activities yon te science, technology, engineering, and mathematics. STEM program ibukia den the primary nikatua pung o kapunganan tayan technology devices irowia aten kawarinan ibukin na yakamete pai o kakae. Yay the Chinese corner mekamona tapewa buki ni marabare computer ikato memente internet ibukin topaan kainano ya day me customers and the research metaipi. Reading session na revare kakiroya iapetera yan dianganano nikatua kone pung kuraji. Irangi nikawunga the reading session nikatua kone pung ibukia na simio sipumi pahunani kakawumo na kon katangan roi warekan teha iroya kipuna ya te ni metan. School library. Ayo to wana may pohon na services the library ibukia rei ni mua mente primary na kon te kawarinan rei panabanto nga kiroya rate na mente barebare o ina kon nandikira kaya taipay may yakona pay na mente teete te barebare o tukurupoki. Aw ako nga kirei na ko panarin katinatua o nitawakina roi aya library o niri anakaini pair the school library. Tain ukin te archives mende moni pong nakon takatini pong itiran buhay wante nga pong nakon itiran tepi me uwan te pakantay o mga itiran to wan ante pakantay nakon tiyawa wante pakantay nikiran tiyawa ni makuri pong na yatay staff ni kakay o ni katawroy pepa kaya na mga kira kiro ya customers ni te pong arimina kanaya kiri kente pong ane te ka pong inapun si yuki buki ya customers na ke ye ikan noran rungurung wake aralia ke ken kawakina kintayan pirim pong na yatay na peate Interiri ya kia karoi ya research yon rongrongon kiri pesta ni kabai. Jangan ime pung pun teiteran tai, eiteran gue wan tinga pung nakon iteran tepi ime wawa. Noran kainan wan te archive siru ya customers o iriwan te mai sinika tua pung. O iperung haki te mai saika nakonan puwaka kente pung tuwana pa angam. Yan meri nakapenya kinakon wapi te minis ipukin puwakan tenen na metenen na. Ako na ang nukita ki Pepa ang kanaya kiri kente pong ane na kente pong aringin. O irangin kakawa ki pa anako na ang reki po kaya ikapes sinikatuwa pong. Wea kwan reki ni po kam ka na watay rungurungon roi pai ay ka ako nakakayo na narun aran na mameta ke nampan na minis meridikiya.
Rongorongo ika arigen the archives. Rongorongo ni kiri pesi ni kawai, menisin napa ni kawai, terikian ni pai pai, terikin dosu, magazine ke newspaper, mentain to korene, awai pun rongorongo ni kita pio wai kai rikiri ke me, abera kiri pes, awai tayan pirim ke tape, saki aradia ki rongorongo ni kiri pesi ni kawai. Pon putan ti rongorongo yo ante pena te pepa, pon ni me pitesa.

0: Hello, Ben Lang Pampana and Waterphone. Pataya ang kay, yay tayo nakan, nipakan po. Iyon na nagarabong Waterphone, yay kaya napakan po. Waterphone, ang mga tinatiroy na rin sa Samsung, at tayo 6, nipon at ipubuha po yung mariwaw. Ayay rin na anakis, ayay ka po na.
1: Yan kami po ang mga kiwi na pa ng Samsung.
0: Payara ka na kiwi na ko, akawari ginanom na iyo. Tayo 7, ang wabubuha tipi mariwaw po ng kay. Apo ni po na roi, wabubuha ni mabimer waiwa. O waran nan, temoto i 14 at tepubuha te ribimer waiwa. ZTE 835, tepubuha ni mabimer waiwa po nang kai. O waran napen nan, tenubi avi 70 at wabubuha te tara po nang kai. Apo na roi, ponu wabubuha ni mabimer waiwa. Tenubi avi 80 max, wabubuha bimer waiwa po nang kai. Apo na roi may maina. Wapupua, ono bi merwewa?
1: Anaya, anaya, ngaya mwante ka nganga mwota phone na aneke. Show me poko, e wapupua wapui merwewa te tahara pona, angkai. E popu kitawa na kon wapupua wapui merwewa. Tablets ay kata uroi na nipeira ay kate Samsung Tab A9. O e pun popu kitawa na kon tinipupua ni mapui merwewa. Ana Tab A9 Plus. Nipona ay si pupuwa rupi meruwewa. O nipopu kitawa, nipopu kitawa na kon o nipupuwa ni meapui titara. Kapo ang kay wawa de Samsung A07 o enereke irong teni meapui ni present de paka nipo yon na mkaw wawa antarepon at de A07. Irereke nane ang my phone at de 17 na kakinanako o tapio wari kitarepon ay katawroy na nun peira. Popa ingay payeke o kyo kitay.

0: kwa ni ya mwaka waini bukin promote na kena business ke amtapone makuri ke amorganization community events or even nam public awareness ke hoya mwa mantain kina kimiro ya customers ke ponam takete ori ki gaya khan pomin ta kaina meta ai
1: yamam yamam kar ko angai oni kram romo romo yon te bodan na meta ilanon tererio are ngai ya na punan ke tabaga ka oni ka subata ke kanu andam service na ko ita tai to wana meta tai to wana na kon te bodan na meta
0: o no ko mi ya na pota ke ne makori te tau tega business ngos pota ke na ro rei kawa kurubu o ai poni ngai ran ka tene ko tai ya kana ko ki nam katanwa ta yon tererio pon to wana me bokon nam plan ni bukin nam ka katanwa ta ke am promotion ke am kawai bukin nam marketing ibukin kawai eriki ami customers Aki kam target ini nami products ke ami services. Ke ibukin nami katano tay karang ini punga na o meni kakawa ibukin ayat tay tipo tan no neta.
1: What bang bang? FM 89.9 wasin naman kwa wa akura nangan ko te kapelan da merwa ilo nun tayang service ay ka professional ang sexy ngayon na anaw rate na ba ay ka ako na ni bobo kitawa yon te bobo kitawa ang aming metroy ibukin nga ni bobo te kinimaguri community sa akong te bobo tanamda ay yon na niya kakawa si FM 89.9 wepa
0: kawarira o katanwa tamang ayra ntepong ay Ibukin de kirongrong na panin orita kina koiran te nampa e ono tenua kia tenua kia to wana ni mewa kia ke isua tenua kia akia to wana wanua to wana wanua ke message na koira na na Facebook page PPA e Broadcasting and Publications Authority or Maori PPA FM 89.9
1: ke boni kawarida o pondrogo na na Frontex ipairiki ke kona busima ayagi mate muangari

0: business promotion, business promotion, business promotions, business promotion.
1: Business promotion. Nakangangain ka na ko promotion. Sige, aw katanwa ta, yohan ka na ni Gidipes, kukunan ni Buokay.
0: Aki ang na ikoy ko ito. Sire ita ginakon na ng si Marketing BPA. Oh, abo na buo ko na ba? Nakon na rin ko kanta na ngayon.
1: Yan yung kahangan ni Karawan ng promotion.
0: Natuwa ko meti ko ako. Natawa na iron Marketing BPA. Sikunando ko na rin ang tamay. Oh, ni Karawa ang tamay na kon na rin ko tangi niya. Oh, sikunando ni Karawa ang script. Ganon tirilyo. Kutiyaro. Arin ka na yung urate po doon lalata. Oh, yan po niyong tagi na doon na rin. Tangin ang promotion na rin na kanakuha. Kito na rin pa namin. Kuno ko na rin doon na namta po. Ni Kuriyay ang promotion na kon na ba. Arin ko po ni kanta ni ngaya. Bangaya and tangi roy. Oh, yung mamila roy. Na kon ti po doon lalata.
1: Deita kina koira nara nampa e ono wa tenu ake to wana nime wa akia ke isuwa tenu ake a akia to wana wanua to wana wanua ke marketing@bpa.org.ky ke message na koira nana Facebook page BPA Broadcasting and Publication Authority ke PPA Māori FM 89.9.

0: PMLA. For now, I'm in there, I get the booking Kiribati National Library and Archives. No, I get it. KMLA, a day booking Kiribati National Library and Archives. I don't know what I'm doing, the Maguri, yay. But the one at library, Ponte Tabantango Poki booking Karikian, the Taipai in a month, the Barabari, or Wawa Archives, Kakavakin and Notar at one Karakin or Ron Kiribati Nikabai. Punto one a Mapokon and a division is the Ministry of Education. Arikabutakian and a Tararwa the Sakorpokin the Potakin daily. A day need the run the Pairik Square, Arimay Mainuku, on Tomemet Borowoto, Arikapuana the Lands Management Department, or a day office in the archives in the one floor, need the run the Borowoto, Arimay Mainuku. Akunan Riki office like the library or the archives yon Taripone, Kaisuanimewakia, Wotowana, Wuanimewa Awa, or Isuanimewakia. Wotowana, tenua tenua banua. K email address is like knla@mowi.gov.ki of archive@mowi.gov.ki. How ki metarwan the library or the archive si bukin na yung services na ko yate po tan na meta ntaya ay kay tayin ugin the library pon mente mo ni pong na kon takawa pong de nga pong jorwewa na kon tipakantay kwa tay may nilawa takate ni pong de nga pong jorwewa na kon tipakantay jawa awa taka pong ay ni mo na ko yung meta on taka ni pong de nga pong jorwewa na kon kwa tay may nilawa on taka ni pong de nga pong itiran jorwewa na kon tipakantay itiran tenua tapi wana services the library membership kung nakangandiki pa din member si wata ID card to wana may wako ng national ID card KBF card driving license kay ang passport kaya may pong inipong ipugin karikyan na may membership din po ang the membership ay kay preschool na kon primary din wata tara api sense o wawa may sintepo kaya ako nang tamwaki kawarinan din wata tara api sense may din wata may sintepo kaya ako nang tamwaki o adult kay ikaw ay nimewa tatara ano pwede sense o nimewa may sintepoki e ako nang tamwaki. Menin tayong tamwani po kipon ko at wiki metesuwa and pwede sense yon to wana te pokin katuwa pong ganayak yuk te pokin tayo na. Menin de member kon to wana te ririki o ako na nga nakapuwaki. Programs inanon de library kona yay de US kona mekanwana activities yon de science, technology, engineering and mathematics STEM program ibukya den the primary nikaduapung orapunganan tayen technology devices irowia aten kawarinan ibukin na yakamete pai orakai yay the Chinese corner mekanwana tapewa bukini marabare computer ikato me maintain internet ibukin to panika inano ya day me customers and the research metaibi reading session na revare kakiroya iapetera yan janganano nikatua kone pung kuraj irangi nikauma the reading session nikatua kone pung ibukia na simio sipumi pakunani kakawumo na kon katangan roy warekan teka iruya kipun na yadete tete ni metang school library ayo to wana may pohon na services the library ibukia reirei ni muamen te primary na kon teka warinan reirei panabanto nga kiroya rate na nun te bare bare o ina konan dikira kaya taipay may ako na pay din naman tete de bare bare o tukurupoki aw akaw nga kireire ina ko pana rin katinatwa o nikawaki na roy aya library o niri anakay ni pay the school library tayin ukin te archives mendemoni pong nakonta katini pong itiran buhay wante nga pong nakon itiran tepi may uwan te pahantay o mga itiran to wan ante pahantay nakon tiyawa wante pahantay nikiran tiyawa ni makuri po na yatay staff ni kakay o ni katawroy pepa kaya na mga kira giro ya customers ni te pong arimina kanaya kire ken te pong ane te ka pong ina pong siyo kibuki ya customers na ki yay kanoran rongrong wake aralya ki ken kawaki na kintayan pirim po na yatay na pete ay interere ya kia karoy ya research yon rongrongo ni kiripest ni kawai. Taka ni mepong pun te itiran tay ay itiran buhay wante nga apong nako ni itiran tapu yi mewawa. Noran kainan wante archives yu ya customers o eriwam te mais ni katua pong o iperung aki te mais ay kahanakunan po kakin te pong tuwana pa angam. Yan na rin nakabenya kinakon wawi te minis ipukin pukan te nana na te nana. Ako na ano kita kipepa ang kanaya kiri kente pong ane na kente pong aring. O irang in kakawa kipa ano ko na andre ki puka ya ika apes ni katua pong. Kaya ko andre ki ni puka ang kana watay rungurungon roy bay ay ka ako nakakayo ana na rin aran ng muameta ke nampan ng minis meridikiya. Rungurungo ika arikente archives. Rungurungo ni kiri pesi ni kawai Minisin napani kawai, dirikian pai pai, dirikin teo su, mekasin ke newspaper, mentain to korene, awai pun rongorongori kita pe wai kai de kiri keme, abera kiri bes, awai tayani pirim ke tape, saki arabia ke rongorongon kiri bes ni kawai, pon putan te rongorongo yon te bena te beba, pon ni mekwite sanis.
1: Amen te rongorongane ke mata to anne mayen de the library are apa puto kana pa ngoram te nga po ngayu karo koi ran nara tain kai wapi me wuwa te menes min ruai wa au ringa tau me ko ngora ke swa ki yon nara ko ngora re meten nanom kunam mare ko ta tangi dia ko konan re ta kina ko yan na ara Facebook page PPA Meuri FM 89.9 Aire, kaya na kwa tayo ito, anwa ki makarawan na ko sa pangam, minanante nga po ngayon, ito ko papon pen ang kay rarawatan tapiam kaya, minanante maituron tayo nga po ngayon, tapiam pakara ka na po tantay, na nga na pati, kapupo na minanante nga po ngayon, na tayo ito, anpon anwa ki may kay, na na studio, na kipuposwa kina ko, kakamaya ko na urine rin eh, ay ka, kakamaya ko na ko, minanante nga po ngayon. On tayo yung kay tayo meto ang sway kos ao pupusi nakon nara PPA Meuri FM 89.9 Facebook sana kanakuang kan na muara kong ora kay matotoy yu darumiya kime wawam tapi korang.

Mayroon rin tayo nga po nga. Kaya tayo no tamaka. Ang tayo nga kakapupunta. Hindi mo nga po ngayo. O sa kawal nga kita ba ito wana man tayo nga na. Teuso. Teuso po ang temuan uman dire. Temuan uman sab. O temuan ikawa. Imahin din ako yung ate ay inanong tayo uman dire. O wapun dire niya mua men temu nga. Imahin ay ako na ni kakawong na kuya tan dire. Awa kakawong mo na kuya ayakar. Imain ay awata ni kanuan ti onnape. Awa awata mo ni pahin kapeni na na inuwa ruminta mo ingaya. Ngaya rin na sisiraki ni kundi mo ni nga po ngayo. Tiyaka kini inuwa ruminta tira ani kukarikiraki ay nanon mo ingam. Ti mo inga ay peste mga ingay inanona kiyay tiyo tayay. Ti mo inga ay peste tiyaki kapiruro inanona kiyay tiyaron deita kiyay. Temu inga ay kura-kura te karawa watayay, kiyay te pautuka inanona. Teusu ay kura-kura, saki teusu ay kura-roi. Teusu ay kura-kura, pun teusu ay irineya, poena yay te reitaki inanona, epun ngayana pe inanon tai aika aka nganga. Ndiyo napen te pun ngay, merihirakin puon pai, kakuan me karawa watan temmakuri. Awai taa piriki ai kaapes. Oirangi ni pepeti irau ya kaaru, paana wae kwa nikuwa. Ena pepeti inapeti ya ki tootawana kinnanu. Oena peisi inapeti maninga, panasira, ataataraira, patira arora, nikaitara ya raka nganga. Nkana akia te mani, awata ya atei. Nkana akauntia ka kaaru, awana mekinna atei. Miankane ya kwa takete tangira. Awa punna ki konani maninga atei. Nte maninga apu ngei. O aika unwain kami. Kaaro me siina aika ka muayan teka teka. Kenkoe tekaro ketisina. Aya ketuam meko kaikawa nasim nsiinkoe. Keto ankoe ya kukarikira kia nasim. Inanunda miusu e maiskaina. Kataya anani mewa te minis ntepo ngayu. O kataya karawa reitakim me musu. Tekatega menasim, oaswa nginya pa awara teraya na mekin. Ongora irona, oataisiri pure yamwa. Ntai tapetai, au aaki kawakina temane nasira. Aaki tangira tepaintangira ya kubura, me atangira aratai irarikia. Nkai kaaro ngaira, supondia inapendataya, paia yaratai nipontepia kini irana peiponi irora. Tekaro eves terawawata kisi nipontekaanganga irona. Ena pun konani kevia korakaina merawawata naane na kon muingana. Sepam ka nganga na konani kon mekina. Tataro na kon tuwari enuri ka nganga na. Adi metu ayyamu ne positive. Yaka kawa kia taakina. Pankana ya intuwa kini korakora tekaro na na iyangu awana na mekina. Awatei. Ena pun dikira kina benda mekina te muinga roi te meno ati kukurei. Temu inga erau e karikira keia atei aika aone mekina oinda ya kona pai. Atei aika akorakora menu kona pai aikai, anakarikira kia te community e meureirei aone korakora. O community isa ika meureirei menu korakora aikai, anakarikira kia aone katia te ingapung ea ta meeruariki na kondiankai. Nte ingapung ei, oasarini ate tautana kendono yon teun. Sakati imetua tereita kia tamerua na kontia ki kapiruru. O asarini ya detangira, engea nkana sakua. Teusu, sakisiyara tabo esimea kanna. Teusu, ponte tabo, ariamuani pungia ki meyei, tianuani meu. Kamna tekiroi na mieponga iyo, oibieriki tepongei, patepongea kakanua, esuwa penipeni. Omeni koona ki muenga miintiota, tekarinerini, o ateina.

0: wana janga ibugia kia mwana.
1: Isipupo ibugia kia akawome. Oni mebupo tetara ibugia. Ake akateli meni. Oko teye batu iboti itra ya katege ni korain tete yo. Kakatupupo tetara ibugia ake. Aida po konta kaboto. Niko tagi me. Kakato wana ya mo pa fongu. Yero manchu iboti. Aiponi kamwara. Oika kukurei na mwage na koya. Rate ime sipuran tetaya yo.
0: Kanwan aya kaboto atay naini.
1: Tewa. Gatwa. Wawa. Salongwea. Tenua. Tala show. Awa. Kiliba stars. O takalimewa. Speech. Kano wana ya kapoto wa mani.
0: Tewana. The stage walk. Kete modeling. Wawa. Runway show. Tenua. Talent show. Awa. Kiliba dance. O takalimewa. The speech.
1: Ibuki pali nindo korona. Ori takima arame inobis. Yon tenamba. Aisua tenua kea. Onowa isua. Tapore isua. Awa. Ke. Isua nina watawana. Wawa taporo onowa. Luai watawana. Ke pone kawarira. Na wantabagure naratabuare. Peso. Are kaitara mete ispong. Kamrapa. O inatikiro ya mika kata uroi manja suro ya yawakana yo. Triboti. Enta. Enterprises.
2: Ha menam tapane ko rame ye yo ayung kan na popusi area ko sindai nga pange ya ka ngai te kana meuri fm 89 ya popusi katangan te kuna area satewa nono uspa katekira wa ya ukaro ai kai pola mesiko kaya ka menu sen kai saki mai yon na yatapo ai Auckland ai ya uringa na pero are te fancy tentanis kaya menga mananga na pen kai tarata pena kam nakapaya. Ako na mayroon ko yung kayaan taki, may namtapan na kwa reisira may yung kanya kunamare kwa tangiria. Yes, diba?

Kupenda ngora yon Melody FM 89.9 yon nara meten nara program yon kawai nan roro konto kina ke ay pun siya wari kita meneso ya porai te puina ngaya de jada ya yu apun pene muang tanda kan wan nau poaki na kanta ni ngay tape uwa kena kanta ni ngay dikido kona kanaru na paye ya roi main airport te puina kai.

0: Our name is Dolly Parton, Mekunana, Blanket on the Ground. The day you are up on a boy the buina. A boy the beam at the one and John and Dabaka, the beam a woe when I came in and John and Dina. Mandam tap and a gongra may ye on thing up on a use and I'm manga the rhino on the remaina case and a manga de anapote, the woe when I go gray, Dorakin and a comaki manga in an ante. I'm weak in a you. I had a tame toy that you case and a. Kain kukurei an nuwa ki mea karawan na kusi pangarai kakakawa ki nanon de tangay na yu. Kona mea uri dikin ko ya kote ime tondong ura aong ko yana kusi pa mga roa na yung tinga po ngayu. Tirano ko kanwan na mga katawan na wana to kwa mga yango yana pangkay. Ke ita ko pa yu te tatay ya rangin ni kakawa ki ngay yana ura ki te tiroi ki ya rangin na kuroi te tapo ngayu. Ita ko pa yu te tatay na pa ni kakaukiang. Deusu, Rorom, Kain namma korona ko kie sana, kakukurei ko menna u studio ikai. Tekiroi mekan ne kie sana, kanako iri kita pekora, auri ne rine, inanon tameruan te inga apa ngayu. Saksi ngayu ko na pun ngongorai, anka kameo ko meye, rongorongo tapi woi ka ke moto toipo kim, ake anako nana pen, nuan anako im, nepoangan anapa ipo kin nam tay ngongora, inanon te. Tengah ini ayo, asalnya kami orang kan yang terkorana, eh mana?
1: Singgole tercanggih, singgole, singgole.

0: Tao rồi, tao rồi.
1: Tiếp.
0: Ây da, ây da.

O ane te e tawari e sae mo sen te asu me kuna nana pene te e tokorana kuna te kia ne. O e a karawaira naratai o Māori FM 89.9 te ngā punga iu. Duai wa te te mene singkai e a pōra i te pui me tau wana. Na wan te te mēran te ngā punga iu. Ion ka waina ni pōko te tawana uke. A ere te rāna ko kanuan na mga tawana wane to ka wāken kai me ngai. A te ime tuan pun tengarangan na mei kai. O ni ka asia te arapana na kuroi ke on. Nā sī kanuan te takatawanau. Sina menganurang kane te tokorana iyo self-invited.

0: Fruitfulty mini canvo me nakapo skiroi bukia tai nai ne awa nakapo puteni mane bukia tai ni mane aki amena yeri ki me misu ana kun ruaiwa e gurei ami kampana e triple t enterprises in katamata panimua menta hani mapunga yo e wopi mono wan soon
1: oi na magi na taponi ka ki bosi bugi mi mena simi are po po tapon pairi e na tokin de bi me su wan surai wan a wopi mono wa
2: Yunan kaya kan ni, poin awak ni apa? Ada program yang ni aku foto atin dah ini. Ada ya takin nara na atin miss tripoti. Di tu star, asyik kugurai na pegos apa? Anak ni lah pukul. Ada aku foto diri kayu atin badin na yang saito atin miss tripoti rising star. Ayo kamera. Ya aku ni kawan na nak karutona.
0: Eng ayo ada program yang aku ngaji na sira mesti pura. Bahannya ka on the stage on ikasi ya aku na pay. Ne ayat arena. Awai pun pupuk aki ya na pay bukini ka korak koraki na ayat arena. Nte ibu aku ya tokoraki on meroro nroya aikai. Ayo pun tak awai tu wana ringi ni kahawa ki bukini foto haya ratai. Menwari rikaya pangan ikonan karikira kaya roya. Ne ayat arena awai ya confidence imain ikawai rakaya.
2: Ayo. Foto kaya nasi sama segera pak. Amel katakan foto ayo puni pukin kalau korawan yang selawa. Ayo wakana yo. Ya po ya tay nasi ni mesu bumi. Aki ana tau roli kota matan. Ami usu, ami makoro, aki ami community. Nakanwa ya apun tanya ni mati roi.
0: Ay kay din narakanwa.
1: Awana jangan ibu kia kia muana.
2: Isi bubo ibu kia kia aka wame. Oni na bubo tatara ibu kia. Aki aka tani mami. Oko tayo pati ibu kia itra ya katanya ni korawan tatay yo. Aka tu bubo tatara ibu kia kia. Ayla po konta ka foto. Ni kota gina. Kakato ko na yung buo pa phone. Yero man tripoti. Ay po ni kamura. O ika kukuray na wala na kuya. Arate ay masipuran titay gayo.
0: Kanwan ay nakapotwa at ay naini.
2: Tewa. Gatwa. Wawa. Salongwe. Tenwa. Tara show. Awa. Kiriba stars. O takadimewa. Speech. Kanwan ay nakapotwa mani.
3: Tewa na. The stage walk. At the modeling. Wawa, runway show, tenua, talent show, awa, kiribas dance, otakanimewa, the speech.
2: Ibukin pa rin yung dokorona, ori takima aramay nobis, yon tenamba, ay suwa tenua kaya, unawa isuwa, tapor isuwa, awa, ke, isuwa rin awa tawana, wawa tapor onawa, luay watawana, ke ponikawarida, nawantabagur naratapuari, beso, ari kaitara na despo, kamra pa, Oh, ina tikiro ya mika kata uroi manja suroi ya wakana yo! Tripoti! Enter! Enterprises!

Ai te mea wea i makanoana, ai ka mira. Kwa ke kona nsi kona ronda te ai. Ia kia kwa mana bian te te kona ane ke ai don te te ware. Jeremy Kam mea kona na. Ia karo koira nara ta inkai sa tapen uo wata kina kon pon te pi mea uo i on mea uri FM 89.9. Sina mea ngangan te te ware saniti ke sina te ime tonika ka mea ura mea. Mae rui ara tanda ni ni ka arangi ni ka mea una pe panaya. Nakuraya kina kina nonte tamaruan te tawa no wayo.

Anene yere ne ita ka pu piriro me kuna na rawe ko tangi raki. Eka ka watia ine ane ke se kuni meau ni kuna na rangin tangi roi men papana roi na nante. Te inga po nga yu ki te ina nante te tawa na wayo. Esa nam anipona ko te am sane ni ane ke se kun meau ringa na kuna na ika arangin tangi roi. Mem te kuna na ane ka rukoira narata inka ito wana roi te minesmin te pi meau owa. Ai na nante tapi o te tai kia kana rona pae tau roi am rongo rongo na nante te tawa na wai yo ai ere isi kona pankan ne mga ia ai ere sina pan angari ki tapi o te tai o ngongora ia ki nante tapi o korari ka urineri nena kwa im ake itako pana rang kana korawa kana wanna kua mga tawa nou ane kwa waki mga iang kai.